0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. We got about 8 minutes, make it 9 minutes. Makalipas sa buhay ka, walo ng umaga. Still in the first hour of our date, or rather second hour set of our date. This kind of beautiful, super sunny. Napakamainit tong araw ng Sunday. Good morning! Alas 6 pa lang, malinsangan na talaga, no? Nakaka-uhaw. As in, parang feeling ko nga eh, lalagnatin na naman. Ay, magandang morning po doon sa mga kanina pa nakaantabay, nakatutok po naman sa atin, especially mga taga Cabraran, Pequeño, Camalig, Albay. Nag-enjoy kami, nakinig sa magagandang tugtugan ni Papa Rod. Shoutout po sa family Neric, especially sa husband ni Ma'am G, si Papa Gerson Neric, and of course sa kanilang Junakis, ana si Baby Jerline. Again kay Ma'am G, Lovinia Neric. Magandang umaga po, Ma'am G. Maraming salamat sa pakikipagsabayan.
1: Thank you.
0: Also making a big wave ngayon dyan sa Albay District Public Market. Kaya dumaga muli kina Manong Renan, kay Papa Joel, kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Ate Bing, kay Manay Josephine. Lahat po ng mga makasukian natin na nakantabi ngayon dyan. Sa ating mga Repacoms, jeepney drivers on the road, mga bus drivers, yung mga nakahimbil dito sa LKY Bus Terminal. Maraming thank you.
1: Thank you.

0: the music of Chris. 1981 big hit. Sweets for my sweet.
1: Good morning!
0: Exactly 18 minutes malibo sa po. Ikaw walo ng umaga. Still on the second hour set of our day. This kind of beautiful. Da, talagang napakamainit na araw na Sunday. The 18th, no, excuse me, the 17th of May 2026. Boys, ating po mga nakantabi ngayon dyan sa San Roque, Legazpi, especially kay Manong Junbal, Santillan, saka sa Pacheco family, Miranda and Ante family. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutupo naman sa amin. Also making a big way right over at Rosales Eatery. Bagamat sarado sila ngayon, pero I understand it talaga namang walang puknat at tuloy-tuloy ang kanilang pakikinig sa atin from Monday to Sunday. Nakatutok pa rin si Manay Doris. Of course, kay Papa Nelson, kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and kay Ate Grace. Ayan, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
0: Ari Noah, mapasarap uli yung ulam ko bukas. At sa mga ginanghulang tahanan, at saka yung mga nakatambay ngayon dyan sa Bitano, ano ang tawag dito? Covered court, especially kay Cap Bernard Dondon Pacardo. Nakaantabay, nakatutok daw sila ngayon. Maraming salamat.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience.

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, kaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
3: Your most wanted OPM standards.

0: The Musical Basil Valdez. Ngayon at kailanman. Nagdipuno man sa atin sa oras na 33 minutes after 8. That's barely 27 before 9. Hello to you, you got Rod Rabbit still on the radio.
1: Good morning!
0: Talagang kakaiba mga nangyayari ngayon sa politika dito sa ating republika. At ako ngayon, nauumay na. Nauumay na ako dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. Eto na kapatid, latest lang to ha. Alam nyo ba na tomorrow, araw ho ng Lunes, eh may balak na naman na magkaroon ng rigodon kapag papalitan ng posisyon sa Senado dahil nga sa mga nangyaring kaguluhan sa Senate building kung saan iimbelto ho mismo yung mayorya at saka yung minorya.
2: Ay!
0: At ito pa, medyo nakakagulantang lang kasi medyo talagang feeling ko ipokrito itong si Alan Peter Cayetano. Napansin nyo ba? Eh, para ho doon sa mga typical na DDS, yung mga Duterte followers. Ewan ko kung kayo ay matino pa ba ang kautakan nyo, talagang typical na hindi kayo nag-iisip.
3: Huh?
0: Ewan. Ito kapatid, ito pa, tatapatin ko na kayo. Ay, ako talaga, bihira lang ako magsalita ng aking saluubin at opinion sa mga bagay-bagay na, lalo pag nasa musical program tayo. Pero nakakainis na eh. Tomorrow, expected ho kapatid na magkakaroon ng rigodon or palitan ho ng leadership na naman. Pinaplano ngayon na palitan na ang liderato muli. At ibalik yata kay Tito Soto kung hindi man kay Mig Subiri, yun ang mga lumalabas na pangalan na nababasa ko online at saka sa periodiko. Pero matinding pahayag naman ni Alan Peter Cayetano ngayon-ngayon lang, iwasan na raw or wag na raw intindihin niyang mga ganyang issue dahil pamumuliti ka lang yan. Ano ba yan? Eh, nung inagaw niya yung posisyon kay Senador Tito Soto, di ba? Anong tawag doon? Di ba politika yon? Basta pabor sa kanya yung kwento, okay lang. Hindi yan issue ng politika. Ang issue dyan eh, para daw sa bayan. Ay, napaka-ipokrit. Tapos eh, kung magsalita, kala mo yun talagang gumagamit pa ng mga Bible verses. Ikaw ba natatakot dyan? O eto na, ang requested song ni Papa Joel, ang walang kamatayang original na version ni Pabs the Divas sa kanyang Kung Sakali Man.

0: mas sabikulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
3: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

the music of Sergio Mendez. What do we mean to each other? At 53 minutes down 8, that's barely 7 ticks away before 9 o'clock. Added to you, got Rod Rabbit still on the radio. Again, sa ating po mga rebel homes, mga Jimmy Rabbit's on the road, especially mga biyahing ligaspi, mga tricycle drivers na nakahimpil dito sa bandang LKY Terminal, pini po dyan sa may Alan Amin Raniola Building, dito sa may Rawis, as well as sa mga taga-Bitano, and yung mga naandito sa may Gaysano Mall and Yashano. Magandang umaga po sa inyo, maraming salamat po sa inyong arawang pagtutugpo naman sa amin. Siyensya na kapatid, medyo hirap pa rin ako magsalita, pero ganun pa man, sabi nga eh, tuloy pa rin ang ating kwentuhan, tuloy pa rin ang ating tugtugan. Basta happy ako dahil alam ko na andyan kayo, ha? Walang iwanan, ito ang 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
5: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Isa sa mga kapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataday din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Minz Wellness Center branches region-wide.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region

0: Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi, 18 minutes down, 9 in the morning.
1: Good morning!
0: It is my third hour round with you. How are you doing, Barry? Thank you for listening. Ito, mas magandang balita. May hamon na ngayon si Senadora Pia Cayetano para dun ho naman sa mga nangungutya, mga kritiko ng kanyang kuya, Kuya Alan. Sabi ni Pia Cayetano, puro naman kayo negatibo kontra sa mayorya ng Senado sa ngayon. Ano kaya kung mag-resign na lang kami ni Kuya Alan Peter Cayetano? O ano, pabor ba kayo? Ako tatanungin nyo, yes! Yes! Go! Nanakot pa si Ate Pia, oh. Ay, gising na ang mga Pilipino sa ngayon. Bawal nang magpakatanga, ha? Pag talagang typical na DDS ka pa rin, ewan lang. Ibig sabihin niyang kapatid, paborable ka doon sa mga nagmumura. Yung tipong binabaso sa makababaihan ng nanay mo. At yung tipong winawalang hiya ang pangalan ng Panginoon. Harap-harapan kung mangutya. Yung tipong walang pakundangan sa pagpatay ng buhay ng iba. Yan ba ang gusto mo? Galing mo naman. Ikaw

0: Basta bigulado o hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Minz Wellness Center Branches Region 1.

Ako na pala talaga. Ang sabi ba naman kasi, eto mas matindi, ako'y natutuwa lang sa mga napapanood ko sa FB. Although, I need to verify it. Pero luckily, marami pa rin talaga ang mga nagpapaniwala doon sa mga hindi naman totoong balita. Kumbaga typical na unverified. Kaya payo doon sa mga kumbaga nakikinig at nakikipanood sa FB. O kaya yung typical na hindi naman marunong ng mga journalism principles. As much as possible, you verify it muna. Hanggat maaari, huwag kayong maniniwala sa mga nakikita nyo kaagad sa FB. Dahil karamihan sa atin, hindi na ho talaga napagtatanto kung alin nga ba yung totoo at alin yung peke. Yun na medyo nakakatakot eh. We are easily swayed by other people's opinion, basically because of the audio and visual content they present to us outright without noticing or verifying whether it is factual, whether it's true, or has basis. If not, ay, naku talaga, nakakainis. Pero kayo pa man, sabi nga eh, ang importante pa rin naman dyan eh, naiintindihan mo ba? Feel mo ba? May common sense ba yung sinasabi ng napapanood mo? Eh baka naman puro lang

0: buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Yeah, Big Double Line 90.7, Radio Ragun Legazpi, 56 minutes down 9. That's barely 4 minutes before 10 o'clock in the morning. Grabe, mainit talaga, no ha? Feel na feel ko kahit ang lakas na ng aircon namin. Pag lumabas ka, bigla parang, nanunuyo ka agad ng lalamunan ko. Ay, magandang morning nga pala sa malakantabay sa ating dyan sa Pacifica Agri-Vet Supplies. Especially sa mga gwapo at magagandang sales ladies and warehouse men. Sina Manong Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin. Of course, kay Kuya Mike, Justin, Jen, and kay Ate Eileen. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Also, make it a big wave ngayon dyan sa Legazpi City Public Market, sa Yanson Store and Bora Store, as well as sa Abad Store. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok din po sa amin. Siyempre pa mga taga Albay District Public Market, kay Manong Joel and kay Renan. At yun talaga mga arawang tutok na tutok talaga. From morning till night, isang istasyon lang. Manong Renan, maraming salamat talaga ha. O eto na si April Boy Rihino sa kanyang O Giliw Ko. Miss na miss na miss na kita.

0: Sabikulado o Ragun?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
6: EGP!
5: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
6: EGP!
5: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
6: EGP!
5: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangan lumayo, kasangga. Bili na sa
6: TGP, the Generics Pharmacy.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, Inc. Chera D. Balon.

0: Magbulag na kita! Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Sa Bicolano, Orakul!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: Mas sabigurado, Oragon!
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
3: Uy, pare! Microcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mas sabikulado o hagod!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Totoo sila yung gagawin na nagkura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbox pa lang na umbos ko, namati ko sa kirahayan. Sige, salamat po.
5: Ang main Sunoa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sunoa San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang main Sunoa San Fermin Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Uy, pre, si Rui dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Your most wanted OPM standards.

0: Sabikulado o hagod?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: sa Mikulano o Aragon.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Sa Mikulano,

Big Double I 90.7, Radyo Orang Legaspi. Good afternoon. Ayan, Pinky is on air. Time check, it is 12:10 in the afternoon. Happy, happy Sunday, mga kauragon. Sana masarap ang tanghalian ninyo ngayon. Alam nyo, kahit sobrang daming ganap ngayong May, mula sa trending news hanggang sa mga issues online, importante pa rin na bigyan natin ng oras ang ating sarili na magpahinga. Kahit sobrang init na rin. Kaya ayan, hayaan nyo kaming gawing mas relaxing ang inyong hapon with good music and positive vibes. Kaya keep listening. Dito lang sa Big Double I 90.7, Radyo Orang Legaspi.

0: Na, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yun baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang matugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Mas sa Bicolano,

0: James, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Bebe, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
3: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
2: Mapabaak na punta.
3: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
3: Oo, bukol.
2: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
3: Opo.
2: Ano ay, sabi sa imo?
3: Ang ano niya, ma'am.
2: Wala ng bigon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
4: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumula Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

Big Double I 90.7 Raja Orang Legaspi. Hi, hello everyone. Pinky Dinky is on air. Ayan, magandang Sunday afternoon mga ka-Oragon. Sorry ha, pagpasensyahan nyo na ang boses ko ngayon dahil may masakit yung aking lalamunan. Oh no! Ayan, so talagang dapat kailangan ko uminom ng maraming tubig. But anyways, ayan, andito pa rin ako, yun ang importante. Grabe no, halos kalahati na ng May at sobrang bilis talaga ng panahon. Kaya habang nagpapahinga tayo ngayong hapon, ngayong linggo, enjoyin muna natin ang chill na hapon kasama ang good music at good vibes. At syempre, stay hydrated dahil ayon sa PAGASA, patuloy pa rin daw po ang mainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa. Alam niyo ba, may kaunting chika ako. Kanina, bago akong pumunta dito, naglakad ako papunta dito. Ay, hindi. Naglakad ako papunta sa jijipan namin. Grabe, guys. Pagdating ko dito, grabe yung pawis ko. Para akong niluto. Kaya sabay-sabay tayo mag-relax at samahan nyo ako hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang sa the number one station, the Big Double I 90.7, Radyo Oragon Legaspi.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay.
3: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Big Double I 90.7 Radyo Raga Legazpi. Pinky Dinky here. Ayan, happy Sunday mga ka-oragon. Habang marami pa rin ang pinag-uusapan online tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Senado, tandaan natin na mahalaga pa rin ang pagiging updated at responsable sa pag-share ng impormasyon. Ako pala, sa mga hindi pa nakaka-register sa COMELEC, magpa-register na. Ayan. So sa mga tao pong taga-Legazpi, meron po tayong registration po sa third floor ng SM Mall po natin. Up until May 18 na lang po yan, which is bukas. If I were you, pumunta ka na doon kasi, lalo na sa mga 18 dyan, no? Pumunta na kayo doon habang wala pa masyadong tao, diba? Kasi kahapon nakita ko, halos walang tao pa nagpaparegister. For sure, bukas, since last day, marami na magpaparehistro niyan. Kaya, why not ngayon na? Punta na, now! Anyways, habang tayo ay nagre-relax, naandito lang kami para samahan kayo with relaxing music at latest updates ngayong May. Dito lang sa Big Double I 90.7 Radyo.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Mas sabikulado, uragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ah. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga, Han!
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: na itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede si maestra po kung akin po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. I think, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang names ng mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang names ng mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Hi, hello, Pinky Dinky is on air. Ayan mga ka-Oragon, Sunday na ulit at habang marami ang nagre-relax ngayong araw, marami pa rin patuloy na nakatutok sa mga kaganapan sa Senado na talaga namang pinag-uusapan nito mga nakaraang araw, no? Talaga hindi na natin alam kung ano talaga nangyayari sa Pinas. Oh no, talaga isa pa nga. Oh no, ayan. Kaya stay informed mga karadyo habang sabay-sabay nating ini-enjoy ang Sunday afternoon. Talagang music na lang ang magpaparelax sa atin, ano? Ayan, so punuin natin ang Sunday afternoon ng mga music and good vibes. So yan, keep listening dito lang sa the number 1, 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Replaying the songs that jam the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: How could ever change your mind?
3: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

Big Double I 90.7 Raja Oragon Legazpi. Hi, hello, Pinky Dinky is on air. Good afternoon mga karajo. Fresh Sunday na naman para sa para magpahinga at mag-recharge bago ang panibagong busy week bukas dahil bukas ay Monday na naman. Ayan, so habang marami ang nasa galaan o biyahe ngayon, and for sure marami rin ang nakaabang for the latest fuel price updates para sa May 19, 2026. So eto na, sasabihin ko na. Posible raw pong tumaas ang gasolina ng 1 piso hanggang 1.40 peso kada litro. At sa diesel naman ay 2

Ayan, posible pa itong magbago, depende po sa galaw ng world oil market at mga official announcement ay ilalabas sa Monday, May 18, 2026, which is bukas. Ayan, kaya stay updated at enjoy lang dito lang sa Big Double I 9.7 Radyo Oradong Legal.

Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-Oragon. Pinky Dinky is on air. Talagang ramdam talaga natin ang init nitong buwan ng Mayo, kaya paalala lang na uminom lagi ng maraming tubig at iwasan ang matinding init, lalo na sa tanghaling tapat. Diba, parang gusto mo na lang kumain ng halo-halo sa sobrang init. Kahit na aircon, hindi mo na dama yung lamig eh. Char. Kaya habang nagpapalamig kayo ngayong Sunday at nagpapahinga sa bahay, samahan nyo kami with the music, kwentuhan at happy vibes dito lang sa Big Double I 90.7 Radyo Oragon.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pinagulang mo po ay mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
2: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

Big Double I 90.7 Radio Raga Legaspi. That was When I See You Smile by Bad English. Ayan, kahit sobrang init o kahit anong problema sa buhay, dapat naka-smile, smile lang. Good vibes ba? Ayan, hello, hello mga ka-Oragon. Kamusta naman ang inyong Sunday? Sana all naka-rest day today. Alam ninyo, ito mga nakarang araw, ngayong May, kaliwat kanan talaga ang balita online mula sa politics, weather updates, fuel prices, hanggang sa entertainment news. Kaya kung gusto ninyo maging updated habang chill lang ngayong Linggo, naandito lang kami para samahan kayo. Ayan, so the next song we have for you is The Flame by Chip Trick. Sakto, flame equals hot, hot equals mainit, talagang mainit sa Pinas. Buti na lang, kanta lang to. Phew! Anyways, keep listening dito lang sa Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legaspi.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee.

So kahit maraming challenges at sunod-sunod na balita araw-araw, tuloy pa rin tayo sa buhay. Kaya ngayong Sunday, smile lang, relax lang at enjoyin ang oras kasama ang family at friends, diba? Ayan, habang nakikinig ng good music, dito lang sa Big Double I 90.7 Radyo.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang

0: Masasabi ko lalo, Oragon!
1: Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Masabi ko lalo, Oragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragot on Guitars. On

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Basta bigulado o hagol!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
5: Ano bang sekreto?
6: Wala pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain.
9: Tamang oras ng pagtulog.
10: At tamang oras magpapawis.
11: Para healthy tayo lagi.
12: Gaya ngayon.
13: Tamang oras na para...
14: Oras na para ano pare?
15: Para mag-coffee break pare.
16: Mahirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
18: O ito, share tayo.
19: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
20: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
21: Iba ka talaga pare ko.
22: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
23: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
24: Ang sarap ng natural.
25: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Daring, ano ta hanggang sa nun yan? Dry skin pag iraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Masapikulado o ragun?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragot on Guitars.

0: mas sabikulado o ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
6: Parang oval.

0: hawak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon!

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tapos si Corazon Sagale. Pwede pong matapon.
1: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngayon, anong ginibo mo?
0: Nag-ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
0: Sige,
1: apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Urang.

0: Ay, Dok, mapakonsulta ko ka ako.
1: Oh, Nathan, anong namatayan mo?
0: Indaman kayo ni Dok, maluluya kay Abadan pag mati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Mas sabikulado o lagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
1: Magayon ko, nagra lang ko ang grado. Iyon ko ni Nins Juice.
0: Dati ang grado niya pera?
1: Ano, ano ma, 90, tapos nag 94, naglockdown, nagbiglang nag-donor.
0: Hindi, nagkaigo siya ning mga ano, o honor.
1: May isa ko siyang 89, naging 92. Tapos, well, with honor siya.
0: Tapos, healthy.
1: Oo, yung pinagtaba man, siya magsmaksag siya magkakaan.
0: Active.
1: Oh, active. Tsaka, ano
0: yun. Yan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice. Ano? Ang Nins Juice and Termine Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Urakot on Guitars. On guitars.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Lagun?

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!

0: kabi-kabing ilusyon na lang aki mo.
1: Aw, nyata, kaya mo siya buhayo?
0: Ay, hala, condolence po, tita. Daikuman kaya aram na gada na pala siya.

0: Alam niyo ba na stevia ay isang uri ng natural at non-caloric sweetener at tinaguriang asukal ng mga diabetic? Ang stevia ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Min's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Nakakatulog ito para mapagaling ang inyong diabetes. Nakakatulog din para mapababa ang inyong timbang. Pinapababa nito ang panganib ng pancreatic cancer. Kilalang nagpapababa ng presyon ng dugo at nakakatulog din sa pagdidyeta ng mga bata. Yan ang stevia, isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Min's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Min's Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Oragon. We're playing your favorite easy listening songs.
2: My morning, going out on the town. Know your eyes in the morning sun.
0: Not so fast, not so slow.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano,

0: dapot?
1: Ano nga istasyon po ang pigdadangog mo?
2: Ang mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!

0: Nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon. Uragon.

nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na po nga, 40 minutos na makalisa na las 4 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa marena kanandaw. Mapainasik ang mga kapagunod. Swerte sa dugo. Asin pakunsuelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Leones ngunyan, makumbina si Nando bilang impeachment court. Magkailingan na. Sabi ko nga ni Manatungan, Roald Dao, Diyos, Bago ang Gabos.

0: Salamat po sa tinawan mo kami ng panibagong buhay, ngunya na pagkaldawa. Ilikay mo po kami sa ano man ang peligro sa pag-ibumikan sa mga obligasyon ngunya na pagkaldawa. Kasi minagad man po kami kasi among patawad na patawaran. Sa mga kasaan na ako, mitirmi sa imarog kang tataramo. Sa isip sa gibo asin sa kababayan. Iyan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kaguranglan. Amen. Sa inyo mo, Diyos!
1: Good morning!

Kan pinalitan si Escudero sa dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Silensyo ang nguras pak nito. Ngunyan na pinalitan si Soto dahil sa impeachment, putak amuning putak. Yan, mga tugan, mga pinagapod na mga tabong syunga. Pag kamo na papaburan, silensyo ang ngimot nito. Pag kamo titamaan, putak ning putak amo.

mga tugang ang resulta kang sobrang demokrasya. Sabi nga ni mga tugang, pag ikang bibanatan, iuragan ka. Pag ikang nababanatan, iuragan ka. Sa ing kamadumanda. Sabi ko nga ni mga tugang, nguyan ka na kung mga kaano sa Facebook. Sabi ko, kan pinalitan si Sosis Cudero bilang Senate President del sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay nakaging 2025. Sarado ang nguras pak ni nungo niya nakamonada laganan. Kan pinalitan mga tugang si Soto bilang Presidente kan Senado sa impeachment complaint. Panayan ngawa ang ngawa nindo. Ano ka mo mga syunga? Dominali man mga tugang si Agot Isidro, untraced ang Senador Judas. Sulagdara mga tugang Santa. Sunod ako sa mga tugang Santa Santita. Kaati na

Parehas man yan mga tugang, matabang-tabang ka, nakikisabayan ka, pagabuting oras, matamo ka. So itinabang sa imo, dahil isa na. Maurag ka sana kaya pag tuminirada ka, pag ika na yan tinirada, iuragan ka. Abangan ta mga tugang kung ano ang mangyayari. Araw ko rin yung mga tugang, ginibo ni Bataw de la Rosa ang pagiging mag-amigo nung kananggan. Ipagsakripisyo mga tugang, magparo kang nagpapira pag napakinabangan ka, nalingaw ka na. Pag may kaipuhan sa imo, suportado ka. Pag napakinabangan ka na, hudason ka na. Arog kan mga tugang ang ginibo. Mataram kamot rin siyang Senador Hudas. Mas udas kamong nagataram tali ni Duna sa sabutan. Makasupog mga tugang si Padre Reyes. Mga padi pa naman kamo. Pag-respeto kamo. Pero pag-arog ka ng mga uras pak ni Nudela, mga

Bako mga tugang. Oy, nagpapabot po ni Good Morning sa Bilog na Bicol Region sa Bilog na Provincia Canalmaya na Kubicol. Sa pagunit mga tugang ni Congressman Pedro Camille Garbin, Congressman John Chan. Araw ko nindo mga tugang na Kubicol, bako araw ka nagkapilang paldo na. Sinda mga tugang dahil nakipagsabayan, bako mga tugang araw kang nagkapalang politiko, araw mga tugang ganginibo ni Tubi Chanko. Grabe ang tinaram, grabe ang banat mga tugang sa administrasyon. Kang nakareceive mga tugang kimalita, biglang nagbaguan ihip ng hangin. Kaya kung di man sa nido kayang palindugan, ang sa inong pigtataram, pumundo na kamukan nguraspak nido. Takong di man sa nakamumatultol, ipako na kamus.

inyo ba mga tugang bako tabi karaw-karaw kan pinalitan si Escudero de Sertitman? Kasi po, na-approve na ba kay tugang House of Representatives an impeachment complaint contra kay Vice President Sara Duterte? Tapos mga tugang biglang pinadara naman sa Senado. After na days, mga tugang pinalitan si ano? Pinalitan mga tugang si Escudero. Nagtukaw mga tugang si Soto, naging silinyo singimot ka nagkapilang senador. Ngunyan, na rinibayan mga tugang si Soto, tapos siya una so paday na kiluwasan na kaya kung pwede na akong maglipat sa 500 kaysa mga tugang magpapartyaga ka sa mga arog kaya. Yung mga ano makaurag na pagpara iling-ilingon.

0: Si Arimban, mga tugang sa kabus pa mga ang sanggol ng palalawigan kang albahay sa Panginoot, mga tugang ni Vice Governor Dideco. Kasabay na po ang mga miyembro kang sanggol ng palalawigan sa Panginoot, mga tugang ni Vice Governor Kinatawan Carol Siga, so kang Premier Lucito, kang Provincia. Dating Kinatawan Vic Siga Jr. simulan sa muna pangbato sa Segundo Lucito, kang albahay. Kinatawan Melissa Bade sa Sindomo sa Third District, kang Provincia. Kinatawan Brian Salceda o Brian Arandia. Kinatawan Glenn Casulia, good morning. Simulan ang Presidente kang Liga ng mga barangay sa Provincia, kang albahay. Kinatawan Mila Bala.
1: Lead us to a place, guide us with your grace.
0: Sa mga parauma, parasira, talagang tabi na pagunyan na paggagamaray na morning. Sino man mga tugang sa mga street sweepers. Nayaw na mga tugang nagigilid na. Oy, good morning pala tabi sa kuyang bagong doktor dyan, mga tugang sa Tancho, asabi at asabi Esteves. Nag-meeting kami kay nakaging Martes o kay nakaging Sabado para mga tugang magparituki kang lawas na rugok. Pag minsan tamayo, makawag na tamayo magiro. Hanggang dahil na tamayo na alang galston ko. Kung dahil na opera ang galston ko, dahil ako makaka dahil na mali ang kulog kalawas. Okay lang. Basan importante mga tugang buhay. Nakakapaaso pa kita kan bukit. Kaya ako mga tugang, plano ko nang maglipat sa 500. Pag naglipat ako sa 500, tulos kong rekrutoran sa kuyang pinakamagayon amigo dyan mga tugang sa my SSS. Tulos kong rekrutoran si Pangs Gandola. Kaya ako, Pangs, malipat na kita sa 500. Iyon baga mga tugang, ano, kasi very sad. Kasi you remember 2025, kang ma-approve mga tugang i-transmit i-railroad kan Kamara de Representante ang pag-approve mga tugang kang impeachment complaint, automatic mga tugang i-transmit duman sa Senate. Now, after a day, pinalitan si Soto bilang Senate President o pinalitan mga tugang si Escudero bilang Senate President. 19 majorities. Now, ngunyan mga tugang na dahil sa impeachment, pinalitan mga tugang si Soto. So, mga tawong kulang ang pagkasabot, kulang ang pagkaintindi. Iuragan siya mga tugang niya, hindi na maakok. Ikumpara mo man. Sabi nga ni mga tugang ni dating Secretary Rigoberto Tiglao, ni dating Presidente Gloria Macapagal, kick out sa Lyceum, tapos magiging Senate President, kaya difícil maging tuta kakanbangag.

And syempre mga tukang sa mga negosyanteng bukas na kansedang establishment o negosyo, good morning. Ingat lang po kamo sa mga para utang. Ingat lang po kamo sa mga para budol-budol. Dahil may kasabihan kita mga tukang sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Kadakulan mga taong mansigalado. Kadakulan mga taong syunga. Kadakulang taong kulang sa pansin. Kulang ang taong may mga taong may ilim mga credit grubber.

Kadaglan mga tugang sa mga OFW sa susuporta mga tugang sa lider nato kan mga Duterte. Ingon yan ano, nagabot mga tugang nagkaigwa kita kay dakulang problema particularmente ang gira duman sa Middle East. Ano lamang ang itinaw nindong ayuda? Ano lamang ang itinaw nindong suporta? Nagkakaigwa na kay problema dahil ka ba nag-ibog kay magkakanigong pagi para matawan mo kay magkakanigong tabang ang mga OFW sa iyong mga nagdataoning dollar. Saro sa mga nagbubuhay kan ekonomiya kan Pilipinas. Iyong mga tugang mga OFWs. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangilit mga tugang ni Mayor Isham Ismael kasama ng mga miyembro kan sanggol ng panglungsod. Good morning tabi sa inyo ka boss. Mare si amigang pang sa pagmabintao ng sayang baduya, talagang mugmaw ng pagmati kayong babaeng inyo. Lalong minagayo, lalo na pag masira mo na pansit ang hanap nito. So mainit-init pa, may baduya pa. Diyos ko na sana, may lumpia pa. Chilam sana. Kalawasan po, kasabay ko ang mga members ka ng Ragon Patrol na palagos sa glilibot para po sa pagkalap ng informasyon moray na moray. And syempre mga tukang kagawad Karoy Bonggon, kagawad ay kocho, kagawad arhon, asiman si kagawad, Raul Bahilio. Kagawad yun, Basenas, Marina Agatabi sa Indoka Boss, Kapitan Danilo Agripa. Ang Kapitan kan Barangay Bagong Gabrikan Legazpi, good morning tabi Barangay Captain Dindo Lanez. Oy, and mabalik na kagawad kan Banwalinda, good morning tabi kagawad Nuri Marciliana, Executive Vice President kan Bicol Caloy.

0: Condolence pa lang sa pamilya Loñosa. Ganda na po si Lolang Glor Loñosa. Ang sayag bangkay nakapatente dyan sa Purok Uno kan kidako. Gari ang lubong mga tugang kuni ako nasa sala sa maabot na Miyerkules. Justice for you, sabi nga ni Ann Banuan, kandargang kunya na ngayon po mga tugang kitultol na lider. Kaya makaugma, very proud na madalangog mo dyan sa luwas pag naglibot-libot ka, Jess. Ano tabi, mabalik na si kagawan nun ni Marcelia na bilang kagawan kandaraga. Saro ini mga tugang sa mga Mr. Clean na miyembro kang sanggun ng bayan kandarga si kagawan nun ni Marcelia. Kaya very proud na araw kanya madalangog mo mga tugang talagang piging courage. Nag-apot ang mga daragay nyo kung mabalik ng kagawan kan Banuan in darga si kagawan nun ni Marcelia. Mayor Beck Perrete sa mga miyembro kang sangunang bayan na Kagawad Bob Magalona, Kagawad Pilo Dialomen, Kagawad Ayan Makasinaga. Arugunan di mga tugang si Kagawad Ayan, arugunan di mga tugang si Kagawad Bob Magalona. Si Kagawad Bob Magalona ang solaminting ara mga tugang ni Kagawad Magalona yan magtaunin magkakanig kong tabang para sa mga daragay niya. Bako mga tugang arug ka nagkapir ang mga syunga. Siyempre mga tugang ang sakuyang palabas na mamuto na barangay. Pangingin at po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na pasok yung bilog na pagiriba sa council kagawad ting kagawad RJ kagawad Roland. At siyempre mga tugang mabalik na kagawad kan kidako. Good morning tabi kimanoy tami tomo. Mayo tapos kinanday mayuris good morning. And good morning man kimanoy Nelson si man kimanoy magi magalun na dyan sa Barangay Balinad. And my guest empleyado kan lokal na gobyerno good morning tabi kagawad kuya Glenjoy Mirandilla. And si Jerry Nirignat asan ka kunyan Jerry? Amigong Ronald at siyaman amigang Lona Bionesa, good morning. Send ka ko niyan, Jerry, kasabi mo 11 PM your time. Maray na aldaw sa Indo po dyan, sabi ko 11 PM your time. Ay, nasa United Arab Emirates ka man. O nasa European Union ka. Kapitan Nasin Monreal, good morning. Marnia Tun, good morning, Ashing. Good morning, Mangki Salvacion, Lostina Rodriguez. Yan, mga tugang sa Barangay Baskaran, Kandaraga. Sa oras po na 1 minuto na makalisa na lasingko din pag-agadag na ganta ng impormasyon, nasa layo si Manoy Andy Martigaleo. Manoy Andy, maray na agapasok.
1: Urago Live Reborn.
2: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga kabay. Sa Rapurapo Albay, sarong tricycle driver ang inaristo. Mantang ini nagpapasadak kan sa iyang tricycle. Ang suspect binisto sa alias na MJ, 25 anyos, may kasong pagbalga sa Republic Act 7610. Sinirbyan ini na inuwaran to arrest yan sa may pier site kan Rapu-Rapu Albay sa Barangay Poblasyon, Rapu-Rapu Albay. Bitras tanto marigis, ngayon pala na aldaw ang ultimong aldaw na kan voters registration.
0: Ngayon baga, Mayo 18?
2: Roger, para sa Barangay Iske election, kaya nangapudan si Madam Balana, Sheila Balana, ang Kumilek officer kan Santo Domingo Kumilek, na magdumana. Dahil na magpabot ni na alas 5 ng pagkapong ngani na may bitaran ang karibukan laro kang nangyari kang mga nakaging voters registration na nagsuruan ultimog aldaw kang voters registration. Sa yan tabi ba nung yes, dugang na
0: impormasyon. Siguro, bako lang si Balana nangangapuda, siguro ang bilog na Comelec, nangangapuda si nangunyan sa mga botante na kung pwede magpasila, alagad kang nakaging aldaw, dahil man ko taanaki mga tao sa Comelec niya, tatalay pa nagpararistro. Tapos, nangunyan naman nakatapos na kanbirotohan, ma-registration, saka na naman madaralagan sa opisina kan Comelec. Kaya nang pinag-apun na aliunan 1 minute.
2: Tapos, bako, kung ano-anong rason.
0: Baga, gagamit ito ba ang pagiging estudyante, Diyos ko na sila. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
2: Pero, Jerunda.
0: Ako?
2: Roger unta tabi baru Jess.
0: Ya bukan kan naman kan madismaya dari semayong ni dia sa kadakol-dakol na tamo kung ano-ano pang rason gusto na sa
2: lang niya sa kalaban kan pila.
0: Ay nako kalukuhan niya ni. Kung gusto minagi buki magkakaligong paraan bako na magabing rason. Buo na kabukas na katiwag mga opisina kan kumilik perang bulan sina tilawan ng chance sa magparistro.
2: Palawig.
0: Alawig ko na panahon na
2: pinto sa bulan na. Baga.
0: Oo.
2: Tapos lesson dyan nag nag-decide na magpasiring sa kumilik mientras na bako paga yung matawo.
0: Ayun baga. Mm-mm.
2: Roger, so yan dugang na impormasyon hali di sa kuyang location Andy Madrigalio, basta Bicolano Uragon.
0: Salamat muli Andy sa mga dagdag pang informasyon hali dyan mga tugang sa lawas kapayapaan. Ano Jerry? Yung kadyang ngunyo sa Czech Republic na kailingan lamang kamo di dating Congressman Saldico. Kasi ba kung mga tugang kisarong paradang ngunay o duman mga tugang live duman sa Czech Republic. Oy, good morning, good morning kay Mike Villanilla. He is watching right now.

Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kay Imi Bahoy. Abunda Bahoy, diyan mga tugang sa barangay Victory Beverage Caligas. Good morning, tabi kay Nancy Amata Cruzillo. Nagpapabot mo morning, good morning sa bilog ng mga taga-Burgos, si Kapitan Henry Maliapin Asiman, good morning kay Paitubing. Paitubing morning, as in sa bilog ng mga taga-Burgos, na nagantabay na po ngunyan ng pag-aga morning. Kapmir Marhalino Candela Paz, good morning Kapmir. And good morning man tabi kay Madi Atun de los Santos. Iyo baga mga tugang ano, makamurumundo. Diyo sa many problems sa dapat niya tutawan kay magkakaligong solusyon nila nga. Kan ang mga obispo nagkapir ang kapadian, ah? Kan pinalitan si Soto o pinalitan si Escudero bilang Senate President, kung narumduman nindo mga tugang inidali, minadali ang inot na impeachment complaint na pigtawan mga tugang kimagkakaligong desisyon kang Supreme Court. Dahil lamang mga tugang nakiram sa mga tamong simbahan. Ngunyan, napigmamati nindo na madadalaganan kamo because mga tugang sabi nga ni ang kaipuhan ni Duterte para ma-acquit duman sa tulong article of impeachment na isinampa kontra sa iya, kinakaipuan mga tugang negosya kay anum na si walong senador para siya mga tugang ma-acquit. Now, ngunyan, ilinga po nindo ang sitwasyon. Ha? Napatalsik mga tugang si Soto as Senate President because of 10 or because of 13, 9 votes. Iyo? Duang abstention. Ngunyan mga tugang sa pinaka-latest 14 senador na mga tugang ang nagsabay sa majority. Dalanta naglipa kang inot mga tugang si Senador G.B. Ejercito independent. Ngunyan mga tugang suminabay na sa majority. So 14 senators. Now Sara Duterte ang kaipuan niya mga tugang 8. Igwan na siya mga tugang ki 14. So therefore, talo na sindang niyan mga tugang. Kaya biglang nagsilensyo ang kimot ni Sabakuin. Biglang nawara mga tugang si Dilima. Well, kita ko ta na maging proud kita. Ako man po as a media man, ipigluluwas ko lang mga tugang katotohanan because kung ilingunta po, kung magiging balansi kita, garitabi na sobra na, nagarinagdikibad na mga tugang ang plasuka. Iyo, mga padi ka mo, tao yan, binutuyan ki millions of Filipinos, tataraman nindo ning Judas o kamo pinalag ang parishioners na nagdagog nindo kadal daw makadag makaigwado kamo ki parishioners na mabuti sa rong milyon dahi yan mga tugang tinawan ki magkakanigong mandato kan mga Filipino, millions of people, millions of Filipino ang nagtaw mga tugang ki magkakanigong supora. Tapos nadaliyon sa na Bishop Sok Villegas, Agot Isidro nagkapira pa kay anapot ko ngunyan kan kamo niya ko kan pinatalsik sabi ko. Ha? Si Escudero bilang Senate President, so mga kapadian, so nagkapirang negosyante, nagkapirang mga ipokritong persona, dahil lamang mga tugang kingimot. Ngunyan, napigiling nindo na madadalaganan kamo, ano ang pigpapalo sino mga Judas? Well, yaon dyan mga tugang sumakomento na bako man abogado, abogado na ganing abogado mga tugang, dahil pa nakakasab, dahil sinda-sinda mismo, magkakatalo mga tugang pagabot sa mga interpretation kanlay. Ha? Ini nga ya, unconstitutional. Ini nga ya, constitutional. Sabi nga ni mga tugang, ang Supreme Court, di naman ni nagpaluwas sa kagalan ng habeas corpus. Because mga tugang, sabi po kang Supreme Court, bako naman ang Pilipinas miyembro kan ICC. Yata ta arestaron. Yata mga tugang tadadakupon. Gibo-gibo mga tugang kan mga tawong syunga. Parehas man yan mga tugang digdi sa lokal. Kang nailing mga tugang sa mga accomplishment kan pamilya o ni Mayor Garbin o ni Mayor Isham. Yao na mga tugang sa mga kritiko sa Albatana. Sa in kan mabugtak. Iyo? Pag ika nakakalamang, okay lang. Pag ika na nalamangan, pag ika na nasa pawan, iuragan ka. Ang solamente ang rekomendasyon ko sa imo kung dahil ka man sa nakikatultuloy, ipako ka sa krus. Nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga takakadako si Kevin Soto. Iliganin doon mga tugang ka nakaaging aldaw. Nakaigwa mga tugang ki problema. Ang mga taka-media naman sa second floor kan Senate building kan may magpaputok mga tugang. So mga tulpong pigsusukana. Uyang-unyan, nagpapil mga tugang sa mga taka-media. Ipagpadagos daa ang Magna Carta for Media. Aram po nindo ang paghuna nindo ang trabaho. May simple yun, no?
ang trabaho mi mga tugang buwis buhay. Dahi mi po aram na pagkatapos kang programa mi baka paglas mi mga tugang bigla na sana kaming dalihon. Pero po, kung sa trabaho lang, dahi ka man diterahon, kung nag-load ka na sa illegal na transaksyon, araw kan mga pigpo-post ni Manay. Nag-post si Manay, manunungod mga tugang sa kabuktakan kan kag sa waruwins, tamalang kao da mga tugang susingil. Ito pala, sa pigpo-post mga tugang, aloy na, ginibuan na kayong magkakanigong pagisabi po ni Madam Tessa Bausa. Nagibuan na mga tugang kayong magkakanigong pagi, tapos ma-post man si Manay Salbatana. Maging update ka man. Palibasa update siguro ang payroll. Ang sa kuyang pinakamatibay na amiga. Good morning sa iyo, my friend.

0: Hoy Morena kamampalan tabi kaya El Presidente, amigong Felix Espinas, ang pinakamaigos ming BNS. Good morning tabi kaya maling Alma Loria, asin man kaya maling Efron. Magabakanilo tabi kaya maling printer. Supigtaw kang provincial government. Sa daraga mga tugang apektado ang nagkapirang proyekto ni Mayor Vic dahil ang tapig kontra kang tulong membro kang sanggunyang bayan. An appropriation ordinance sa supposed to be mga tugang gagamiton sa pagbakal ka nagkagamiton sa implementasyon na sin programa kan lokal na gobyerno kan daraga. Particularmente mga tugang planong pagbakal ni na bihikulo kan municipal assessor's office. Asin man mga tugang igwaman kuta na kiaktibidad. Tid kontra mga tugang kan tulong membro kan kagawad na kan sanggunyang bayan. Tapos mga tugang mataram sa SK Federation. Hindi man niya ako magtao nga kiproposal. Tapos nga mako-sponsor na sa naano. Kan kay puha na because mga tugang budget kan sarong local government unit bago yan mga tugang may implementar reviewon pa po yan kan sanggunyang palalawigan kanalbay mapabor ka man sana pala yan at kinakaipuan mo pag magagad kay mga magkakanigong requirements ang pagsumitin mga tugang kay mga requirements kunyan mga tugang maano ka na what do you call that igwang term nga ni kayan maliquidate ka na bako na kunyan pa sana maagad ka mga requirements okay. Katabi kagawad wawa sorsogon kagawad Joey Marcelian ano tabi ang rason na kaday ka mo nagboto naman sa appropriation ordinance epic pasan mga tugang real o supplemental budget na worth 5 million pesos ano ang mga problema nindo duman abunin dong mailing na igawa mga programang pig-implementar ang lokal na gobyerno kan talaga sa pahinginot ni Mayor Vic Perrete gusto man ko taan ang matawan kay Kogman sa mga mahilig magkawating basketball alagad mga tugang pig-contra tapos i-refile na tapos mako-sponsor na sana nasaan ka ng kailangan kita sabi nga ni mga tugang sa pelikula binisiyasin ano tinimbang ka ngunit kulang tapos mapaapot ka mo sa daraga dahil yun yung pagdagdagan pa antibay kan municipal accountant kan daraga sa oras mga tugang na 12 minuto sa mga makanisa nalang sa 5 ni pagkaaga dagdagan tapaan informasyon nasa linya naman mga tugang nagbaron ki imbutido ka nakaging pizza 15 si Manoy Alan Lopez eto ni Lan Maray Naga pasok
1: Urago Live Reward.
2: Yes, maray na aga man. Yes, maray na aga sa mga parantabay. Mm-hmm. At abon akong pinagalkan motor ko. Pinatulak naman ako.
0: Yata.
2: Eh, nag-andar. Napundusan ng bigla.
0: Gamitin mo na nga ni sumuntero mo.
2: Gastusan na naman ini.
0: Ah?
2: Gastusan na naman.
0: O sa kanin, nakaabot ka sa dapat mong dumanon.
2: Nakaabot. Ano luway-luway? Oh, nakaabot mong baga maski luway-luway sana.
0: Basta doon.
2: Basta doon.
0: Opo.
2: Anyway, tama si Manoy Andy kasi bago. Ultimong aldaw mananggat mo niyan ka na botox registration.
0: Mm-hmm.
2: Madakulo na naman kaya na siyang harapot. Kung noorin niya tabihan na botox registration.
0: At alibali magataman kikibuwa, bako sa nadangag.
2: Samantalang so, Comelec, alos pigdara na sa mga barangay.
0: Nagduman pa sa mga malls.
2: Yeah,
0: may oras, may oras kapag makipagkiblitan kan boyfriend mo sa Logan Mall, girlfriend mo sa Logan Mall. Para ka mapa... Para ka mapasiling sa opisina kan Comelec, di ka makaduman?
2: Roger to that. Kunya naman, makurupot-kupot naman niya yan. Ta ultima ora na, yung pag-ugali kan Pilipino.
0: Tapos mabati kusong sa Comelec?
2: Yeah, yan sana.
0: Paano kay ni? Kung talagang ma-approve na itong, vote, itong resolution kan both, houses, both House of Senate and House of Representative?
2: Kaya dapat antisiparan tulos pag may mga araw kayo na mapangyayari dapat dahil na nagpapaw dyan
0: ayun baga
2: bilang kung baga yan karapatan na baga yan bilang sarong Pilipino
0: lalo na kung may kang paipit ay nako hindi namin kayo tatantanang sama-sama tayong magiging taksil.
2: Okay, sa mga dagdag pang impormasyon na dahil sa maigot na aksyon asin na pinapusog na follow-up operation kana mga tauhan kan Ligas City Police Station voluntaryong suminoko sa mga otoridad ana suspitsado sa nangyaring pananakop gadan sa barangay Dinagana Ligas City.
0: Gayo ka nakaging
2: nangyari ang insidente kan nakaging Biyernes Mayo 15 2026 alas 9 ng banggi sa may party kan na Lapu-Lapu Street barangay Dinagaan na ginagadan kan sarong 32 anyos na lalaki. Sa paagi ka na maigot na police operation, intelligence gathering as in pakikipag komunikar sa mga parientes kan suspitsado, nagresulta ni sa pagsuko kan sarong 29 anyos.
0: Ano yun? Magkamidmid man sana?
2: Pero magkamidmid man sana man, Jess. Kailahan ang pinsan kayo ni na nagpasiring sa ipaturo ka na Ligas City Police Station.
0: Di mo na kayo nung kipataranta?
2: Day nasabi man oi Jess, sabi kung nakainom mo siguro may talagang personal na iwal man ini.
0: Oho.
2: Kung kaya naga nauli sa pananaksa. Nagsukoy ni ka na nakaging Sabado, alaw na 20 an hapon. Positibo man ini pinagbisto ka na testigo as in ngunya na ipinagplanta na pinaghanda na ana kasong murder kontra sa nasabing suspetsado.
0: Bako pag sinabing murder unavailable?
2: Non-available. Murder yan eh.
0: Kaya nga ni
2: eh. Okay, so yun muna tabi mga Jess ang mga dagdag
0: ikaw na lang, mag-ingat ka ta. Kanakagi bagang aldo, ito nangyaring stamp, ito bagang nangyari duman sa Senate. Tapos, kaya sabi ko baga, namugtak subuhay ta naman ng mga taga-media. Nag-ambog na naman sa ruman ko ta lang taga-media duman sa Kongreso. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, buhayon ang Magna Carta for Media. Nainutan na siya kan ako Bicol. Nainutan na yung pigpasan na ito kang panahon pa ni Congressman Barbato Cabe, Congressman Jill Bungalon, Congressman Pedro Garbin. Ngunyan, mariniparo sa mga taga-media, talaga-eleksyon, ma-eleksyon. Pagdali-eleksyon, lingaw ang taga-media. Iguangan iki mga politikong tinabangan na kan mga taga-media, kan ma-eleksyon gabi, pag ngayo-ngayo sa mga taga-media, kang nagpakatukaw na pag nailing sa mga taga-media, gayon na nakailing kitawang may kitong.
2: Siyempre, mapahamote yan.
0: Oho. Arog baga ni Kuya Luis mo, kan ma-eleksyon baga kay to, garina sa pag-una mo, Manoy, Kuya, something so on and so forth. Ba't kang December, pag-una garina niya, maaragan sa'yo sa mga taga-media, bigla bagang nawara. Ang unyan, nagluluwas at sabi baga, ako naman busy. Ay, nawala si Alan, sayang, ano? Sasakoyan ka, pamilya, good morning, Kiruela. Kinong Marino. Asin, good morning, mantabi, Kinang Mila. Maling suling, good morning. Kasi sa bilog ko pang mga kabarangay sa Purok Tres kan kinako, good morning. Sa luwat po, nagpapabot yung good morning sa bilog ng mga taga kinako si Kevin Soto. Grabe ng init na namamatian ko niya sa Pilipinas. Dara mga tugang kang climate change. Arog pa kayo ng manunotara niya ito. Ano? Ini nga, sabi mga tugang, sabi nga ni, ang buhay mi mga tugang na mga taga-media, bako karaw-karaw. Kasi po anytime after our program, kung may nakomentaryuhan kami mga tugang, pwede kaming tirahon. Pero kung issue for issue lang, di ka man dapat matakot. Kaya kung pigmisan niya po tako, di ka natatakot. Ano man po kung iguaman kimagkakanigong basihan, ansa mo yung pigdataram. Ngunyan, kag nagkaigwa mga tugang kiputukan duman sa Senado, nagambog na naman. Guminibo naman mga tugang kimagkakanigong pagi si Senador Erwin Tulfo, nasaro mga tugang sa mga nakinabang kan panahon ni Duterte kang ang tugang kaini nagtutuko pa bilang secretary kan Department of Trade into Department of Tourism si Win Datelo alus mga tugang so budget inubos mga tugang sa programa kan magtugang na Tulfo but this time dahil mga tugang nagiruan maleta yao na mga tugang sinda maski pasibaon mo padilaon mo mga tugang sa lubot ni Marcos madila tamadila because mga tugang nakaigwa na sinda kimaleta. No, ngunyan, mataram, taawan kay magkakanigong atensyon ang taga-media. Yes, nagpapasalamat kami because sabi nga nariparo nindo, but sala ang timing nindo, sala ang hulog nindo. Iyo? Ako, sabi ko, I've been in broadcast for almost 2 decades. Man, yes, may nakakaiwal man kita mga tugang, pero to the point na tigbakon ka, patanidang ka, no? Kung alam mo masanang tama sa iyong pigigibo, nagkukomentaryo ka man sana. Kaya ilang nga po nindo, ang media digi sa albay baranga, dahil mga tugang sa gibugibo kang nagkapirang politiko. Dahil mga tugang sa kagibuhan kang nagkapirang politiko. Ha? Ginamit. Kaya sabi ko, aluyo naman kita sa media. Nakulo naman kitang mga naging barkadang politiko. Dahil ko lamang ginalamitan na ibugtak ako sa payroll. Basta ako, ang pigpipirman kong payroll mga tugang duwa. Saro sa barangay, saro sa istasyon. Pag misan nga sa barangay, nalilingawan pa kaming papirmaon kang payroll.
3: Magawak-hawak ng kamay, isigaw na sabay-sabay, kabayaman.
0: Oy, kamaling eh, madino kilano tabi ang lubong?
3: Kabay!
0: Tito Tony Laguna, good morning. Sabi ko mga tugang, magayuno na professional media kasi all walks of life. Mamimit mo mga tugang, all walks of life. From pinakababa hanggang mga tugang, even the national official, mga officialists, kan international. For example, mga tugang ASEAN meeting, yaon dumanan mga taga-media. Napitukobe, namimit mo yan mga tugang. Pero kung gagamitin mo masalan sa ang profession mo sa kalukuan, I don't know.
3: Kamayaban.
0: Baga, kami po personally, makaurag na pag may nagada na taga media, pwede nga ka mong mag-armas. Well, ano man ang problema mo ta, ma-armas ka? Ha? Nga tamang ta kinakaipon pag mag-armas ka. Iyo? Kung di ka man kikilaban, kung trabaho lang mga tugang, there's nothing wrong. At least nagadan ka na igwa kang ipinaglalaban. At least nagadan ka mga tugang na Marian Records mo. Ilinga, the late June Villanueva. Saro mga tugang sa mga taga-media na ang solaminting aram niya mga tugang magtabang. Ang solaminting gibo niya mga tugang magtaoning tabang duman sa mga nagtitios. Duman mga tugang sa nangangaipuning tabang alagad ginadan siya mga tugang because of politics. Bako man mga tugang sa profesyon. Iyon.

kaya ako mga tugang pagmisan ni uragan ako na. Ako aluyo na kami mga tugang sa broadcast. Ako pag managatin din ako mga tugang kisesyon, pilmi ako may darang papil. Pilmi ako may daraning ballpen. Kasi kung ano man po ang pinag-urulayan, iti-take note mi po yan. Pero kung nagdyan ka sana mga tugang alos, gari ka masadyan mo dyan sa gilid. No, iba ang purpose ka yan. Narumduman ko kay tukan kinatawan pa sana si Ike, Mayor Isha Mismael Candigaspi. Ag pag-makover kami kay to kisesyon, kira sana kami mga tugang. Pero pag niyag-abot mga tugang, ani ba dyan masi-rip? Pag nailing kayo mga tugang sa Laogan Session, huliyaw si Mayor Isham, nag-arabutan mga tugang saro-saro. Kami po minadulag. Iyo? Iguaman mga tugang, kipagiriba kami sa broadcast sa pagagamit mga tugang kang nagkapilang politiko. But no, maski yaon ka dyan, dapat di ka mga tugang magpailing na bias ka. Remember the World Media quote-unquote center. Bako? Inot na pig-post ni Manay. Igwa ngayang sarong alkalde, nasususpender nga din sa pig-file na kaso doon sa ombudsman. Kaya ngayon nagdudulag na sa mga tao, nagdudulag na ngayon sa mga tao. Kaya ngayon sabay si Birunyan, kabalik nilang kan pigigibo. Ay salbata na si Manay. Manay, Manay, Manay. Nasa 20, ah, Miyerkules. Tapos mga tugang, mairo si Tulfo, porkit na kami diyan. Kakanday nangyari, ining nangyari sa purutokan naman sa Laogan Senado, nag-giro daw kamo para sa karayan kan mga taga-media na eh.

ang pag-iisip. Kaya ninyo pigbabati ko, sino nangyaring korupsyon sa gobyerno? Kaya ninyo pigbabati ko, sino yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno? Ilinga po nindo, magkakatugma na mga tugang alipigtataram kang 18 marin, asin mga tugang sa gibo-gibo kang nagkapilang persona. For example, ang sabi mga tugang kang 18 marin, nagtausin na ning kwarta, duman mga tugang kinilima, nagtausin na ning kwarta kay Antonio Trillanes para mga tugang iduon si dating presidente, which is nagkukorroborate na mga tugang. Nyata tadi natatawan, di lamang inipig kakasigo kang simbahan, di lamang kamo nagtutuyaw, di lamang kamo nagpapalos. Imagine mga tugang ha, ikabsaro kang bishop, madalagan ka, makikisaw-saw ka sa bida politika, apo dun nindong demonyo o Judas, ang tracing senador. Tabi, bishop, aram ko kapot-kapot ang Biblia oral daw, nagbubuklit ka kang Biblia. Nagbubuklit ka kang Biblia. Ang pagkaram ko, tabi, mga tugang, igwaman sa nakidosing disipulos, as in si Judas bakuman pang 13. Iyo? Ang aram ko doon, Judas, sarong Judas sa tadiyo, as in mga tugang Judas Iscariote. Leko aram kong arin ka dyan, tabi, Bishop Villegas. Imagine makikiaram ka mo. Pagkukumpara nindo ang pag-aristar, kinilima, kansya senador, as in mga tugang Kitrillanes. Si Bato, international court. Si Dilima, si Trillanes, local court. Now si Lacson, dahing poder na batikuson niya mga tugang si De La Rosa. Kasi siya kan panahon mga tugang nagtago man siya sa lay, nagbutwa siya mga tugang kan bako na presidente si Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi mga tugang papanamito man siya. Arog na kita kay ni Kadangag, arog na kita kay ni mga tugang Kasunga. Maurag lang kita magtirada, ha? Maurag lang kita mga tugang magtirada. Pag kita nang titirada, minaarakiya ka mampalan. Kaya sabi ko, back 2025 kan idaliun mga tugang kan House of Representative ang impeachment complaint kontra Kisara Duterte. Pinatalsik mga tugang bilang Senate President si Chichi Escudero hanggang nakaabot mga tugang sa Supreme Court. Pag-questionin na mga tugang award na forfeit. Pinag-questionin na mga tugang, ba't nakadangog ka mo? Nadangog nindong nagtaram lamang mga tugang sa mga kapadian? May nadagog lamang kamong nagdudurudalagan? Nagdaralagan kamo duman, nagdaralagan kamo duman sa Kongreso, duman sa House of Representative, para mga tugang magpaabot kamo ning suporta. Dito kamo nadagog na tiniran nindo mga tugang, so tiniran nindo kayto si Soto, kasi pagkakampi nindo, yaunan pagbatikos nindo. Pero o pagkakampi nindo, yaunan pagdepensa nindo. Pagkaiwal nindo, alos mga tugang sabi nga ni, sagad to the bone, kung kamo minatirada, kahain man dyan ang ustisya. Iyo? Imagine ha, apunin nyo yung arog kay ni, si Father Robert Reyes, bigapod mga tugang na Judas. Paano naging Judas? Pag magpaluwas ka kasi mong tunay na sentimiento, kalaban ka palan, ipokrito. Parehas man yung subarkada ko kayto. Alos mga tugang kada taram kay topic babati ko si Duterte kang magkapot na mga tugang kang sap. Gay na nalilingawan mga tugang matibay plan nga si Duterte. Pwe! Luya sana kamo pag nakikinabang kamo, pag yan na kamo nakikinabang, lingaw na kamo. O dyan sa daragan nagapot mga tugang kong labos pala sa basketball tournament, tapig ulang na mga tugang kantulong kagawad ang pag-aprobar ka na supplemental budget na 5 million pesos. Sabi mga tugang ni kagawad, makasinag ka na ma-interview ko ka na kaging Biyernes. Gari ang mangyayari man sa mga tugang sa 1.5 million na gagamitin mga tugang sa pagbakaling bihikulo kang municipal assessor's office sa gagamitin kuta na mga tugang. Nagagamitin mga tugang sa pagbakaling lunadan. Oy, good morning tabi kay Abelardo Borrell. Oy, Abel, good morning. And good morning man tabi kay Marjorie Martinez. Abo lamang nito makikwaning kogmanan mga taga-daraga. Tapos matara mga tugang si Sofia Baldo na i-refile. Tapos magiging co-sponsor siya, mag-submit kay proposal. Di kung arog kaan. Kahit paning proposal, kung ikay guwaman kipigpapasan, mag-submit ka man ki proposal. Kaya sabi ko, ato yun, ikagawad makasinaga. Aram ko, matibay kang miyembro kang sanggunyang bayan. Dapat ipailing mo man niya ako kasi among tibay. Bako tabi kagawad ba magalo na? Come on mga miyembro kang sanggunian, nasabi nga ni mga tugang aksyon bakong tabil. Makamurumunod pag-arog kan mga tugang dalagan kan politika, no? Arog kan mga tugang pagdadalagan kan sarong local government yun. Masarong taon na kamo.
June 30 sa

0: Taw na kamo bilang mga public official, ano na mga accomplishment na ginibo nindo? Kan kamo magtuko bilang sarong public official, ano na pakinabangan na lamang kan mga local government unit na ginibo nindo? Diyan nga ni mga tugang sa syudad kang tabako, buhay na ang politika. Imagine mga tugang sarok kang kagabarangay kagawad, sigan ngawa mo, dalanta sa local government code, local government code. Kasumang gibata naman ako nagiling, kaya nag-agi naman duman sa wall kang ano ko, Facebook ulipus ito. Nagpaparataram na naman mga tugang saral tupa. Ay pagkasupog na ano? At pala sa manya nung bistado ko, mauragon mga tugang mangdali pag nasabang sapaw, pag siya nasa sapaw na iuragan, pag tamo, pang raot ning anong maski anong sa nang kitaran, gusto mo.
1: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marayanag ang mga tugang, ako po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabareta, ngunyan pong alaw ni Lunes 18 Kanbulo na Mayo 2020 sa isa. Inoto niya itong headlines kan mga balita sa lado lokal. Nagkapil ang proyekto ni Mayor Vic Politic kan Banwanin Daraga di na malalaw sinuli sa pagkontra kan nagkapil ang miyembro kan Sangguniana na Mount Mayon padagos na aktibidada free box. Nagpatali sa piligro kan darhali sa Bulkan Mayon particularmente sa Bisigali kung magduros nan makusog na oran. Dagdag pension kan mga SSS pensioners si Papa Luasang kunya na bulo ng Hunyo. Albay, naka-receive ng $65 million sa DSW para sa Bayon Response. Supply ng tubig sa syudad kan Legazpi na mamatya na apektado kan rotational burnout. Yan to santo headlines man kan mga balita sa lado national sa Senate President Alan Peter Cayetano na nga puli ng national prayer sa tao kan tensyon sa politika. Senador Erwin Tulfo, takot ng mga kuryente sa kodite sa Senado. Partless registration isasalang sa public hearing. Yan to santo mga kontraktor. Kakasuan kan ombudsman ngunya na buro na September sagun kay ombudsman Rimulya. Senator Amy Marcos, papaimbisigaran ang anomalya sa price o sa rice importation. Yan to santo headlines man kan mga balita sa lado international independent nation kagadan kan Taiwan. Kasunod kan patanit ni US President Donald Trump. Mianto Santos sa lado ng showbiz, Idolin Diaz sargit magadal sa Europa para makatabang sa mga atleta. Mianto Santos agum ni Rina sa showbiz, agum ni Ina Raimondo naging emotional sa graduation kansay dang ako. Yan mga tugang ang headlines, kan mga bareta ang italis po, pakalisin ang kapilang hanap buhay.
1: Urago Live! Siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang pangalan mo?
1: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nag-aparapiyot po. Tapos yung sa tiyan ko po, nag-aparakulog.
0: Ano ito? Dahil ka na nga nga po, pampulog?
1: Hindi na po talaga.
0: Parang bulang ka lang nag-inom?
1: Mag-one month lang po.
0: Dahil ka na kikapos yung paghangos? Pag nagkakapos ang paghangos mo, ano nangyayari sa emo?
1: Parang matutumba po ako dahil ito'y arutin.
2: Ang names ng mga Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang names ng mga Santa Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
4: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras mong atugan sa Radyo Urago, eksakto na pong 37 minutos na makailisan alas 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Balik na mo kita mga tugan sa programa. Eksakto na pong 38 minutos na makalisan alas 5 ni pagkaga. Marinaga man tabi kay Manay Bernard at Hinanaya. And good morning man kay Kagawa de Herna Moriala. Si man good morning kay Merle Marco Banga. Diyan sa Barangay Balinad, Ganbanwaan in Daraga.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Ngunyaw sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, dakol ang posibilidad na mangyari nagkapit ang proyekto ni Mayor Bec Barreta kan Banuanin Dalaga matapos sa diaprobaran kan tulong miyembro kan sanggol ng bayan ang proyekto supplemental budget na gagamiton kuta na sa pag-implementar kan nakabil kan nakaaging

Matapos ang Eprobran, hindi kagawad Joey Marceliana, kagawad Sofia Baldo, asya may kagawad Warren Sorsogon. Ang maabot sa 5 milyones pesos o 5 milyones na supplemental budget na gagamitin ko tayo para sa sports activities ka nasabi niyang banumaan. Inilaging pag ni Kagawad Ayan Makasinag sa ginibong interview sa Kanuragunusa. Sayang sinabi na pig presenter ko tayo na nasabi ng realignment para gamitin sa implementasyon ka nagkapil ang proyekto alaga rin ipinagtugutan na. Sa sayang payag sinabi ni Kagawad Sofia Baldo ang chairman kan committee on youth and sports sa Angunian na kinakaipan na magsumitir kay magkakanigong dokumentos para subot ini maaprobaran na. Ipinaliwanag pa ni Baldo na pwedeng man siyang maging co-sponsors oras na kapag sumitinanin proposal sa ibong nilado pinaglinaw man ni Kagawad Makasinag ang chairman kan committee on appropriation na pwedeng salang magbukta kay mga documents pag masumitinanin liquidation report. Ay, mapang detalyos kan mga bareta sa lado lokal palagusan mga aktibidad kan Vulcan Mayonda. Basalo sa pinakaoring monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Palagusan na kagiwaning paglino kasing pagbuganing abuan vulkan na. Partikularmente sa Bungagali si Mansami Isigali sa Banuan kan Daraga. Kasabay kay ni sinabi pa kan Facebook sa maski sa ibong kan mga Abdul, sa ibong nalado. Pinaglino mga kan Facebook sa mantidido manggiray sa alert level 3 ang kamugtakan kan Vulcan Mayonda. Sa ibong kan pagiging aktibo kay ni partikularmente ang pagbuganing abo.

40 minutos na makalisan alas 5 ng paggaga sa iba pang detalyes ng mga barita sa Lado Lucala. Nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIBOCSA sa mga residente sa Aranisa sa bungagali na pwedeng mamatyan kay niyan pagdargusdus kan mga abo. Bukan laba oras sa makaigwanin makusog na pagbulus kan urana. Inianaging payag kan FIBOCSA sigun sa impormasyon panunaan bungagali at si mamisigali na kampang sa banwan kan dalaga. Kung kaya dakula ang posibilidad na maging dakula man ang epekto kani oras sa magpunang magbulus an uran. Ngayon trasanto atab na maririsibikan mga ex-suspensioners sa sendang dagdag pensyon ngunya na bulan na o ngunya na taon na. Inianaging paig ni Janet Mapa, tagapagtaram kan ex-suspens Legazpi sa ginibong interview sa kan Uragunusa. Sayang sinabi na basalo sa guidelines kan si SSS sa maririsibikan mga ex-suspensioners sa sendang pensyon pagabot kan bulan na September. Alagad mo niya na bulan na Hunyo ipapalusa na sabi ng dagdag pensyon na. Ipinaliwanag pa ni Mapa na 10% ang maririsibing pensyon kan mga pensioners kang Social Security System.

Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal na kalis dakulang pasasalamat kan gobyerno probinsyal Canal Bay sa palago sa suporta kan Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa mga pagyatong asistensya mga sapes na apektado sa pagtugo kan bulkana. Insigon sa informasyon na ang probinsya Canal Bay makakareceive ng 65 million pesos ayuda sa Department of Social Welfare and Development. Bagi ganun doon manakanakaging aldaw nagpasiring sa banuan kan ginubatan si DSWD Secretary Rick Scott Chalian para magtaon ng ayuda sa mga biktima kan bulkan.

0: Ngunyan sa ultimong detalyes kang mga barita sa lado lokal, inako kang Ligas Pa City Water District or LCWD na makakamati ng sumaluyang supply ng tubig ang nagkapilang konsumidores kan LCWD ni huli man sa rotational burnout na nangyayari. Inimismo ang naging peg ni General Manager Jesus Rico Salazar. Sayang sinabi na apektado ang supply maski pa dahil nagdeklaraan na Leko as in NGC pininisyo sa power supply o consumer demanda. Kasabay kayo ni sinabi pa ni Salazar na panagos pa yung sinang nagigibok yung magkakanigong pagi para matawan kay magkakanigong maraining supply ng tubig ang gabo sa consumidores kan Legaz Pa City Water District. Yan mga tugangan ka, telepunan kan mga barita sa lado lokal, anitalis po kan mga barita sa lado lokal, national at iba pa, pakalisin hanap buhay.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 43 minutos sa makalisa na alas 5 ng pagkaga.
4: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyan sa detalyes na kang mga balita sa lado nasyonal sa rong pre-rally ang pinangapunan ni Senador Alan Peter Cayetano, presidente kang Senado, sa ibang kang mga problema ang pinagatubang kang nasyon na sasayang payag sinabi ni Cayetano na kinakaipa nag-ibunan ng siring na bagay para matawan malamang kimalinwa na pag-iisip ng mga Pilipino, particularmente ang nangyayari sa ngunyan sa nasyon na sa ibang kang sobrang init na namamatian kan panahon sobrang init man subutang namamatian ng ngunyan sa ngaranin politika. Particularmente ang pag-abot sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte sa sayang payag. Sinabi ni Soto o sinabi ni Cayetano na panahon na para makaigwanin pagkasalaro ang mga Filipino sa paikang national prayer. Marina Gamantabi, sa masunod na kagawad kan kinako, good morning kay Rocky Montecasro. Mientras ato, nag-iingat na si Senator Irwin Tulpo sa pagtutulong payag manunungon sa pinagsabing magkakaigwanin bagong liderato ang Senado. Inilaging payag ni Senator Tulpo kasunod ka nagluluwas na informasyon na pinisubot na magkaigwa pa kibabalasan o magkaigwa pa nila Rigudon sa liderato kang Senado magigirumduman na kanakaging Lunes. Mayo 11, pinatalsik si Soto bilang Senate President na konsentrasyong senadora ang nagpabor para sa lidanin na konsentrasyong digli ang nagsuporta para makatukaw si Cayetano bilang Senate President. Kanakaging Mayo 17, na po si Tulpo sa radyo kung ano o kung igwanin dakulang posibilidad na makaigwaliwat ng pagbabago sa liderato kang Senado, alagad na takot na magpaluwas ang nasabi ng senador. Mianta Santos, sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado national para masiguro na marginalized sector ng sarong organisasyon na maparihiso sa Commission on Election bilang party list, pinagproponya o pinagsinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kinakaipanay salang ini sa publiko ilang nakapalaman sa House Bill No. 8790 Genuine Party List Representation and Nomination Act na nagmamabot na amyendoran ang Republic Act 7941 o Party List System Act na itinalaan sa sarong na ipinagsubitir ni Juan Taran Party List Representative Nathaniel Oducado. Base sa nasabing prosopeso, kinakaipo ni Pabot ipahiling sa publiko ang pag-aprobar kan Commission on Election sa nagkapilang party list na gusto magparehistro sa Commission on Election.

Ngunyan sa detalyes pa kan mga bareta sa lado nasyonal, piling sa maabot pang September, maabot pang bulan na September. Masampan din magkakanigong kaso kang Office of the Ombudsman ang mga members kan Kamara de Representante na pinagapod ng mga tongkong traktora. Inianaging pag ni Isos Crispin de Mulya ang pamayukan Ombudsman na. Sayang sinabi niya sa presente palagos pang pinag-iibalwar kan sayang opisina ang mga congressman na pwedeng masampaning magkakanigong kaso daraman kon controversial na flood control. Parintay siya is minuto sa makalisa na lasingko din paggagangunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal. Pinapaimbisigala ni Senator Amy Marcos ang paggamit subot kan Government Control Planters Product Incorporator PPI bilang palusot sa maiwasan na pagangkat ng baga sa ibong kang nag-iiral na limitasyon sa na direktang rice importation na kan gobyerno sa alam kan rice tariffication law. Nasayang payag sinabi ni Senator Marcos na nagsumiter siya ng resolution, particularmente ang Senate Resolution No. 392 para imbisigaran ang kadudadudang pagbakal nin bagas kan Pilipinas na dakulang kantilin ang pinagagamit, particularmente o pag dakulang kantilin ang pinagagamit sa bagay kan Department of Agriculture. Wala na kaman tabi kinang TC Balasco. Nang Erling, good morning. Asiman, good morning. Kimanay Vilma. Manay Belen, good morning. Express. Good morning, man tabi sa pinakamagayong kong amigo. Good morning, tabi kichinchin guason. Diyan mga tugang sa DILU Daraga. Asin ang pinakamagayong na residentes kan Barangay Balinad.

Ngunyan sa detalis na ka mga barita sa Radio International inagad liwat na nindugan nasyon kan Taiwan na maawot din ang maging independent. Ang sedang soberenya sa ibong kanpatanid ni US President Donald Trump laban sa pagdeklara kanya ng formal independence. Ang paig na ipinalawas ka na siya ang Thailand basado man sa palago sa kan Taiwan. Ano ni Uniliman sa palago sa pakikiaram kan China? Sedang nasyon particularmente ang mga naging paig ni US President Xi Jinping. Nagigiramduman na ka nakaging aldaw na kaigwanin pag-uulay si the US President Donald Trump asin man Chinese President Xi Jinping para pag-urulayan ang katrangkiluan sa nagkapirang parte kan kinaban, particularmente ang nasyon kan Taiwan.

0: Sports. Sports News.
1: Ngunyan sa detalyes na kang mga bareta sa lado ng showbiz, maabot ni Philippine Olympic gold medalist Aidelyn Diaz na magpalagos ka sa iyong pag-ada sa ibang nasyon. As in, pinagsabi ka na gusto niya makapagpalagos ka sa iyong pag-eskwela para makatabang sa dakol ng mga atletang Pinoy. Ipinaliwanag pa ni Diaz sa maabot ang makapag-eskwela liwat sa Europa para madagdagan pa sa iyong karaman pag-abot sa mga estratehiya sa pag-abot sa kawat.
0: Express Barreta Artista Showbiz News.
1: Ngunyan sa detalyes na mga balita sa lado ng showbiz, laging emosyonal ang ama o anagom ni Ina Raimondo sa pagtatapos kan sedang aki na nag-graduate sa sedang eldest child. Sa sayang payag, sinabi ni Ina Raimondo na napaluwaan sa iyong agom na si Brian Potornaka matapos sa mailing kanyang nag-graduitaan sa iyong aki. Sa iyong payag, sobrang kaugmanan na matian kan sa iyong ama, ninhulit na nakapatapos sa sindakan sa iyong aki sa pag-eskwela. Sa ngunyan, nakabase sa Estados Unidos si Ina Raimondo na kung sa iyong agom siya kan sarong Canadian. Yan mga tungan, detalyes ka, telepunan ka mga pagbabarita. Ang unyan pong alaw ni Lunes, 18 kanbulo na Mayo 2020 sa isa. Kaliwat po, sangarang ka mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabarita sa lawasan si Manoy Andy at si Manoy Alan na. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, salamatulong tabi ning Marhay. Nakasabay ko man sa lalo technical si Manoy Tupi Aydel na duman sa tower si Manoy Jus Valdebrama. Ako po si Jus Magallanes, binawalat ka sa Taramon. Baybali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
3: Basta Bicolano,
1: Kuragon! Adios, Marina Aga, Bicolandia!

0: Live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Means Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado yan. Pa-check up muna sa Means Wellness Center.
1: Ako po, si Jelinda Arcos Barbuy. Dati po, ang BP ko taas baba. Tapos, mataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang iyan sa pag-inom ko na Means Cafe, nakainom ako ng 3 bulan pa lang, ang BP ko nag-normal na, at blood sugar ko normal naman. Tapos, may ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni yan na umaya din na para ko nagsuhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nins Nins Kapita ay yung naka umay kang kamatian ko.
0: Bisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas na sisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At basyo sa panabaliksik kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar. Ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
2: Totoo nga. Ako po si Gwako, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Ming's Coffee bago ako uminom ng Ming's Coffee. Namamatida ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamati ay nawala na.
0: Dahil na magpahuli, try mo na ang Ming's Coffee 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer asin Guayabano Extract. Mababakal sa kamus ng branches kang Ming's Wellness Center. Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Ming's Kape. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes, pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto. Kapeng natural, tumulong-tumulong ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puno. Bukang bibig na ang Ming's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Ming's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Ming's Wellness Center region-wide. Sabi mo na isang text natin ang tatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan. i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung ang iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal bang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo. Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Mas sabikulado

0: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Radyo Bravo.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Philippine Standard Time, 5 minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kan aldaw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios, arog mo, uragon, bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbag. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba dito, Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.

0: Dios Morainaga, sendo kabos.
1: Good morning.
0: Aldo na naman in Lunes, petsa ano na kita, 18. Lunes na naman, siyempre pa pag aldaw nin Lunes, baralik sa trabaho, sumanga mga ir-eskwela, medyo haranda na, tamadali na ang balik eskwela, no? Back to school na naman. Siribot na sa mga kuen ngunyan, sa mga tindahan po nin mga school supplies, haros gulpinan na mamakal, pati sa mga tindahan po nin mga uniform, kadakol na. Mataw ka suudma sa sentro, kaya niya ko siguradong namamakal-bakal na suman sa mga kaipuhan naman sa eskwilahan. Mabarali ka na naman sa eskwela. Ano? Kaya lang sabi kan pag-asa mga tugang, haranina, madali na databi po na naman ang panahon tanin tag-uran. Ay, delikadong maray. Pag-arog kaning mauran, bata adig di sa to sa albay, an mayon, medyo di panagpupunduan sa iyang pag-alboruto. E napuwera kayan, gulpi na po ang naka-stack na mga volcanic materials dyan sa kuya niya, slope. Kung magparakusugan uran, iyan po ang pigaditan kan sa tuyang mga autoridad. Anyway, anda po nin Lunes, eribanang kita sa programa alas 6 agad alas 7 na naman. Welcome, inipuan sa inyong lingkod, Manuelito Sanchez at your service!

maaliwalas ang sa tuyang amay na pagkaaga. Hey, but it's all right. Mainit manggiraray ang panahon ang sa tuyang piglalauman sa bilog na maghapon. Kore kun dai ko na papasala so heat index na pigpaluwas kang pag-asa garo digdi sa ligas piso mainit ah, nag-abot 42 ha 42 degrees Celsius grabe. Tubig! Hey, ah, kung pwede magbalon pirmi po kamo nin tubig ha. So may mga nagtrabaho sa luwas, pirmi kamo magbalon tubig ta dipisil. So mga maluyan-luyan restensya de magpara ayan, para luwas-luwas lalo na pag udto na. Ta grabe, matindi talaga ang init. Iyo bagay ni Supiga Sabita na panahon na maski day ka nga ni naghihiro, nakatukaw ka sa nadida plus ka. Grabe talaga. Namimiss ko lugod sa panahon bagakan Pasko sa good anong bulan ito nag matindi sulipot niya ako. Purti yun ang lipot. Ano? Mamimiss na niya ako ining lipot na iniyo tamasunod. So mainito. No? Mala bagata. Grabe, init man ang God. So mga malawag sa trabaho, dahil pwedeng dahil magkarigos, kaya yigot na tabi. So mga may pigatin diran man na mga nerenegosyo, lalong-lalo na digdi sa syudad, uy, may magayon na barita, gitara at chan sa syudad. Nagpasalamat an sa tuyang alkalde sa syudad, the Mayor Hisam Ismael. Ta saygon kay alkalde, ini po da mga tugang, dakulaon na bagay, na ini po ang mensay ka iniyo, nagrarambong na maray ang ekonomiya ta digdi sa Ligaspi. Ta number one, sabi po kan BLGF, ini pong Bureau of Local Government Finance. Ang Ligaspi, iyo po ang nag-top sa economic powerhouse. Ayan. Sa bilog na Kabikulan. Ini po por medyo talangkaw ang sa enda pong na generate na local income. Ayan. Sa pagi po yan kan mga kuyanta, pigbabayad na buwis. Ayan. Ayan ang magayon. Kung arog kayo ng mga bareta at mga tugang na an sa tuyang pigbabayad na buwis, igwapo nin pigdudumana ning maray, pigagamit, episyente, asin man may tultul na direksyon, proyekto programa ang gobyerno niya to sa nakukulekta nindang buwis sa tuya, daing question gyud yan ano, dai bagang question si say mabagaan ma para ngurob-ngurob. Kung an sa tuyang pigbabayad na buwis, an sa tuyang pigkakaltas na buwis kan sa tuyang gobyerno, an minadalagan po sa tamang mga programa na kapaki-pakinabang. Oh, dyan man sa nakita iurag-uragan, ugaring dahil man kitang nagiginibungani, hanggang sa naman kita sa urag-urag, hanggang sa batikos, hanggang sa mutu-mutu, o, ta gobyerno ba gayan? Dahil man kita naginibo, dahil man gobyerno minsan, dahil man kita pigin-sindi nga, di baga? O, nata sa, lalo na sa nasyonal, ano, na dadangog kita, dahil man, kari mga buta bungog baga niya raon dyan sa nasyonal minsan, ang ibang mga opisyal. Ha? O, kaya at least digdi sa lokal, medyo may konsuelo lamang kita, ta si Yorme Hisam Ismael, kan Ligaspi City, dakulang pasalamat. Waratsyan, tabasawang kuso sa iyang post sa iyang FB account na nagpapasalamat po sa mga negosyante digdi sa Ligaspi. Kita sa tuya na mga taga Ligaspi. Arog sa tuya na nagdinirinegosyo maning sadit sa Ligaspi. Dakulang bagay iyan. Tatist kita nagiging ampun taga iyan. Nagiging at least konsuelo ta. Nasusatuya tabi na kontribusyon sa paagikan pagbayad nin buwis sa lokal na gobyerno, minadalagan po sa tamang direksyon, tamang programa, tamang paggastos, and mga proyekto. Nakapakipakinabang, sabi ko nga ni.
Kaya magayon ining kuan ini development, kaya gabus kita maugmadigdi. Salamat man, tabi mayor, kung ikan nagpapasalamat sa muya na mga negosyante, mga syudadano kan Legazpi, kami man nagpapasalamat man sa imo na sa paagi po kan sa endong liderato, may pagmakulog kamo, may pagmalasakit sa kwarta na sa muya pong naikukontribuer sa gobyerno para po yan gamiton kan sa endong gobyerno kan local government sa mga tama asin kapakipakinabang na mga programa. Oh, yan ang gusto ta. Kumbaga, pakuyan-kuyan lang, bigayan, kumbaga. Keep away, but it's all... Takita, anuman sa tuya, abu ta sa gusto, pirmi kitang kikaltasan baga ni buwis, dahi ka mang pwedeng dahi magbayad buwis, bako? Kung ikaw nabubuisit na, limbawa baga ngayon, buisit ka na, lentsyan ngayang gobyerno ngayon ninyo. Say kita sa nangyang bayad ni buwis, dahi man niya kitang pakinabang, dahi man niya kitang maraita tultul na serbisyo. O, dahi ka man, maski kung kurano kaurag na sa gobyerno, dahi ka man maginibo, pag iabot kan panahon na mabayad ka din buwis, obligasyon mo, abo mo sa gusto, kakaltasan ka, mabayad ka, ta, kaso na abuto mo, baga bakaw? Kaya pasalamat niya to sa araw kaining liderato ni Mayor Hisham na at least kita man suklian taning pasasalamat man siya at siyempre siya po ang nagdadarakan timon sa local government and siya po ang nagdidisyong kayan sa kakan mga pag-iriban niya sanggunian kung sain po gagamiton ang mga buwis na ini na nakukulekta kan local government ng tagarig maibalik sa paagi ng mga programa, proyekto para sa syudad. Ano daw tabi yor kon sa sunod an ayusun man tabi kon iguana ning oras o budget siguro ining mga traffic light. Tadigdi sa Legazpi gari kita na sana sa mga syudad digdigayod sa I don't know sa Bicol taday tapamanado man sa ibang mga syudad like Masbate. Ano pang ibang mga syudad ta sa Ligao? Sa Ligao, gaya, di ko lang aron kung may mga traffic light man, tabako. May mga traffic light man duman man ito, pe. Pero wala pa man ano, sa Ligao, sa katabako. Di man gasa na sa Legazpi. Kundi lang, ang traffic light na sa Legazpi, ano ni, dispalingado na. Nakalaylay dyan, wala man pakinabang. Haraliyo na yan, tabi, yurme. Ta, makanuson pagilingon dyan, nakadisplay man sa dalay. Mga ganda. At sa mga yan bagang mga traffic light na iyan, ang pagkaaram ko yan, gari, dahil manggad binakal iyan, o pagkaaram ko yan, pigdunar daa sa syudad. Kan MMDA, kahit itong kampanaw ni Tolentino, na Tolentino, baga naging senador man, taga Albay man, taga Ginubatan, baga daa siya, taka nagdidigdi baga nagtutuga sa Bulkan, nagpapasiring mandigdi, nagbibisita, and may pigo-opresir pang libring gupit. Yan, may masahe pa, libreng gupit. O, mura na si Tolentino. Dahil nagtambarita pa lang kay Francis Tolentino, Manitupi, ano, biglang naglaho, baga, ano, after kan siya iyang pagiging senador, na mura na kitang barita. Ano na tabi, sir, ano yun na kaming barita lamang sa imo. Mariray pa manggit si Tolentino, kampano niya pagiging senador, to ay pakinabang lamang, kaysa kanibang senador ngunyan dyan, gari, dahil ng kamugtaki, ha? Ginibo na ang sinado ning Inda, puro katarantaduhan. Sabi ni Senator Lacson, makanuso na ngayon ang imahe kan sinado, lalo na kan sa tuya ngayong gobyerno, nadamay sa gobyerno. Ha? Kan nangyayari ngayon sa sinado, biru-biruon mo ngayon. Jesus Mario Josep, ha? Makasusupog sa international community ining nangyari sa sinado, lalo na supiga sabing pasali, scripted na Baradil Badilan Mandaa na direktor ni Robin Padilla ay talagang daing kamugtaki, ano? O, kaya ngunyan, kuya naman, may pigaabangan naman kitang ngunyan na Lunes, taan sabi, Senado will convene as an impeachment court. Birdaw! The price I gotta pay.
And apoy ra kaayan ngunyan man ansabi magkakaiguana naman kudita sa Senado ta an iriribay daki APC Senate President Alan Dispalingado Cayetano si Mig Subiri. O ini bagang duwang ini manitupi kun marumdumang kan mga kaymanwata si Mig Subiri sa kasiga alang kayta diit pang magbuntulan man ini kayto. Sabi nga ni kaniba kun pinabayaan sa nangaya ito, tangaring yung mamati nga ni Alan Peter Cayetano kung gura ano kaurag si Mig Subiri day yan. So magkarakara dyan, ta jujitsu ngayon. Saka kun ngayon, maurag ngayon sa Arnis si Mig Subiri. Oh, kuta na siguro intirong nagpiring-piting sa kulog lawas yan si Alan Peter Cayetano. Kung pinabayaan sa na ito, dahil pigsabay, nasinangsang ni Mig Subiri sa kan sobrang hambugan man. Ano na dyan sa Senado? Ano? Grabing mga palabas na dahil mo maintindihan. Sinda na sa nansikat digdi sa Pilipinas ngunyan. You know you can't deny. O si Robin Padilla, hain na daw. Biglang nagtuninong, siya po mga tugang pigsabi na iyo ang nag-alalay ni Bato kan magdulag. Hain naman si Robin Padilla ngunyan na biglang nawara man. O sige ta, subaybayan tayo ngunyan na aldaw kung ano ang mangyari dyan. Tan sabi, makonbi na nga ni as impeachment court ang Senado ngunyan. And kung ano ang mangyari dyan, abangan ta. And so piga sabing matunog na bareta ngunyan na weekend na ansabi magkakaigwa naman yung kudeta dyan sa Senado dahil nang katapusi dyan. Ano? Kundi siguro, siyempre ta kung pwedeng mangyari yan, kung talagang disganado nga ni, ta siyempre daramay sindagabos dyan ng mga senador sa makanuso na imahe, pirang aldaw sa na nagtukaw Senate President si Cayetano, intirong nag... kanus ang imahe kan Senado kang Pilipinas. But it's all right. Marasa pa, no? Ano pang ibang bareta? Ano pa ini? Right. Oh, disaster da nangyari pa sa Pilipinas. Puro na sa namaraot na barita na naman. Ano na lunis-lunis kita? Disaster na naman da mga tugang ang lauman na pwedeng mangyari ta ang sabi iriribay si Robin Padilla sa chairman sa Committee on Education sa Senado. Riribayan si Bam Aquino. Iyan da at ang arig da ang mapagayon ang kalidad kan edukasyon sa Pilipinas. Nye! Ang barita nga ni kan ibang comment, so comment baga, baka ngaya haliun na ngaya ang English ngayang subject ta si Robin Padilla, dahil data tao mag-English, kaya baka ngaya sabi, baka ngaya iproponir, haliun na ang English subject sa edukasyon, sa basic, elementary and high school, nalintikan na tayo. Lalo na kita kaning magka kuyan at nga ni ralaw gawanan mga estudyante tangon yan. Lalong inda anon mangyayari daw kay ni. Diyos me. Kairakan kitang mahal na Diyos tabi. Kairakin na kami mahal na Diyos dingdi sa Pilipinas. Ano na nangyari dingdi? Sarupang disaster sa Senado. Andro Ribayan mandaa si Kiko Pangilinan, ang barita, so mga bilyar daa, it's either Mark Bilyar o kaya si Camille. Paano man nga, makanuson nga mangyari yung Ribayan nga, kasi yan nga mga pamilya Bilyar, makanus ang record, natangyata ibubugtak dyan sa agriculture, baka mangyari nga kaya, tabata medyo nasasapog sa controversial na issue ang mga Bilyar sa land grabbing. Oh, baka nga mangyari nga kaya yan, so mga parao mawawara na talagang dagos ng mawara ng daga na umahon. Aratsa na, medyo bitin-bitin ka mo dyan sa mga isyong ini, aratsan kita. Headline, kan mga bareta sa Buena Manong Bareta sa lado lokal, Albay South Trade Fair 2026 naging matrayumpo. Mga residente kan ginubatan Albay liwat na nakaresibinin ayuda. Sa lado nasyonal, Pangilinan Piglinaw dahil interesado sa pagiging Senate President.

0: And send ang target sales sa Ginibong Albay sa Odd Trade Fair 2026. Sigon yan kay Senyor Noel Bunao, Provincial Director Candidate ay sa Albay, 500 milyon pesos ang target ninda. Na sales sa 4 na trade fair na ipinagsagibo sa Pacific Mall igdi sa Legazpi. Ang trade fair ang enot naman ay pinagbuksan kanakaaging Mayo 14. Asininan matapos okay nagtapos kasubanggi ala petsa 17. Taiga partisipara na sa mid na trade fair kada sa 24 na mga micro small medium enterprises o MSMEs nagikan man sa iba-ibang mga banwaan lugar digdi sa probinsya Canabay. Ala 6:25 na nin pagkaaga. Nadangog ko na ang hotline sa linya na ni Your Honor. Aramon tamunan sa iyang barabaktot na bareta naging matrayong puman and awarding kan 10 outstanding student duman sa CSPC. Sa Camarinesur Polytechnic Colleges yan duman sa nabuo. Camarinesur, Manoy Joey, pasok!
1: Urago Live Reward!
2: Good morning Manilito and maraming aga sa mga taantabay. Grabe ang pasalamat akan duang estudyante na nagtrayong po sa indang pagbali sa 10 outstanding student of Bicol. Si Ira Sarsoso as in si Junela Saliena. Poros taga Rinconada area na dahil sila naghuna na sila mag-ikadwa as in ikapat na pwesto sa Ginibong 3OSB digdi sa Nabwa Camarinesur. Naghibi-hibi ang nadwa, huli ta talagang dahil niya pinagalalauman ang araw kining prestigyosong programa kan ako Bicol. Susog kay Sarsoso ang sa iyang nakamit na 52,000 ang iba ka ini-idudunar sa sarong institusyon digdi sa siyudad o digdi sa Iriga City mientras tanto si Selena ang pinagsabi na sa iyang ipupursu ang sa iyang karir bilang edukador na kung sa iyang sarong bagay na makakatabang sa iya as in sa iyang pamilya. Mismo man nga ni nakaulay kang Urago News ang ina ni Saliena na nagpapasalamat sa ako Bicol ulita ang araw kaining bagay na pusukan sa iyang aki. Mientras tanto, ang dua na persona ang winning maging ambassadress kan ako Bicol sa mga panahon na kaipuan sinda na maserve man asin pagpapasalamat sa AKB. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, matugang si Joy Boy Sarcia, Basa Bicolano, Urago.
1: Urago Live Reward.
0: Babalos, Your Honor sa dagdag na bareta.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta ng lugar. Local News.
0: Balikan tayo ni Bapa ang mga nagkakalagag ang bareta lokal, naging sibot ang lokal na gobyerno kan ginubatan albay kasunma. Ini sa pagwaras kan tabang para sa mga residente na naapektaran kan ashfall. Gikan yan sa nangyari nga ning PDC o kaya pyroclastic density currents o uson kan nakalis na Mayo 2. Pinagpanginutan ni Alcalde Gemma Onhoco kasabayan sa ngunyang bayan ang pagsalubong sa grupo ni Congressman JC Abalos kan NMYL alumni na nagatod nin food packs saka mga emergency kits. Nagkaigwaman nin distribution and gift certificates gikan sa National and Local Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce sa Barangay San Francisco. Sigon sa alkalde, nakulan epekto kan asfall asin matinding init sa ladumang kan agrikultura kan 33 na mga agricultural barangays. Kaya padagos-dagos na pag-ingo kan LGU na tabanga ng mga residentes na tangarig ini makabangon. Naano taran ang pagrikasman kan inflation rate salbay sa bulang kan Abril kumpara bulan ni Marso ngunya na 2026. Segon kay Brunjal, marikas ang pagiro kan presyo kan mga produkto sa eraram kan food and non-alcoholic beverages. Ang pangenot na nakapag-contribuir sa inflation kang probinsya na nasa 5.5 inflation. Asin iguanin 45.7

0: 7% share sa paglangkaw kan inflation rate. Sa Satuyang Police Report, voluntad na nagsuko kay Okan Mayo 16, digdi sa Legazpi City Police Headquarters. Ang suspect sa nangyaring pananaksak sa barangay Dinagaan, Legazpi City, matapos kan pinaigot na follow-up operation kan mga otoridad. Sigon sa Legazpi Police, sa pamamayo ni Teniente Colonel Arthur Tagtag Jr., naging positibo ang resulta kan sa nang isinagibong police operations. Sa Ringman Intelligence Gathering, as in pagkikipag-koordinar sa mga partidaryos, mga miyembro kan pamilya kan suspect na nauli sa pag-surrender sa 29 anyos na suspect. Positibo man na binisto kan testigo ang suspect bilang iyoan may gibo sa pananaksak sa biktima. Sa presente, piganda na kan police ang kasong murder laban sa suspect. Ta ini sa gigibon man na inquest proceedings magaramduman na nangyaring insidente kan Biyernes nin pagkabanggi Mayo 15 dyan sa Lapu-Lapu Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Konsein binawian nin buhay ang sarong 32 anyos na sarong dispatcher na lalaki. Lewat na nagatod nin tabang ang DSWD, seriman ang satuyang pambato na Akubicol Party List, AKB. Diyan po yan sa Kirangay, sa Kamali, Galbay. Nasa 1,006 na pamilya ang natawanan nin food packs gikan sa DSWD. Mientras nageras man ang Akubicol sa Kasan West Care nin water containers na may siyempre laog na malinig na inumo na tubig. Nangaring na makatabang man sa nang pangural daw na pangangaipos sa mga residentes. Personal na pinanginota ni Kong Pido Garbin Jr. ang pagwaras kaini sa mga benepisyaryo. Sa ultimo tambareta lokal, aminado ang Department of Trade and Industry, DTI, na nagkaiguanin pagiro sa mga presyo kan basic commodities and prime goods. O yan, at least nagtaram ang DTI na may paglangkaw. Ha? Bakong permitang na doon ng ugday, managbago ngayon. Presyo! O, ngunyan sabi kan DTI, iguaman na ganyang pagiro sa presyo.
1: Aretang lugar, local news.
0: Bako sana sa probinsya, alagad maging sa bilog na nasyon. Iyan po sigon kay Sinen Briones, Public Information Officer kan DTI Albay. Epekto da ini kanangyaring rebook duman giyera sa Iran na naging dalan nangaring namadanyaran mga manufacturer. Sinabi pa ni Briones na igwasindan ng pinadara ng mga surat letter of inquiry sa probinsya matapos na mailing ang paglangkaw sa nagkapirang produkto o na mga pinagmumonitor na mga produkto kan DTI.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon.
0: Pinahimutikan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang mga espekulasyon na pig-kukonekta sa saiya sa subot panibagong kodeta. Ngunyan nga ni dang Lunes dyan sa Senado, asin pig-klarifikar kayo na maayo lamang siya ni katiting na interes na maging Senate President. Sa Facebook post, kan Senador sinabi niya na maawot niya ang tutukan ng urulay kan food security kaysa makisawsaw sa aragawan sa liderato sa Senado. Dahil man subot siya interesado sa nasambit ng trabaho o kaya posisyon, at sin man matabang sana siya sa pag-progreso kan sa tuyang nasyon. Iyong ani, kundi kung mangyari ining sabi, ribayan dahil siya kan mga bilyar sa Committee on Agriculture, nako, nagkarimati na kita. Kasi Bam Aquino, pigribayan na gayon, ribayan man ni Rubin Padilla sa edukasyon. Diyos ko po! Ano na kaya mangyari sa tuya, no? Sa sarapang bareta nasyonal, tinawan doon kan National Bureau of Investigation, NBI, na responsibilidad kan Senado na iampang si Senator Ronald Bato de la Rosa, huli sa inya na sa iraram kan sa inyang protective custody. Nasa mga protective custody, nakadulag na pa, no ka pa. Sigon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw na ang pananagutang kanilang kaw na sangak ang Kongreso o kaya Senado sa pagbalik o kaya pagbiglang pagbutwa kan senador na si Bato na may pigakampang na kaso asin man warrant of arrest kasabay kani pinahayag pa ni Matibag na ang pagluwas ng direktiba ni Presidente Marcos sa mga ahensya kan gobyerno.
1: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa luwas kang Pilipinas, nagadaan ang pig sarong puwersa kan Amerika sa kan Nigerian sarong Islamic State Leader o kaya ISIS. Ini po ang binistong si Abu Bilal al-Minuki ang pigkukonsiderar po dahil ni US President Donald Trump bilang iyo ang second top pinakalangkaw na ay ISIS na leader sa bilong na kinabahan. Nangyari ang pag-atake sa compound kan Lake Chad Basin sa rong mahiwas na riyo na napapalibutan ng mga katubigan na pigbabaranga kan mga nasyon duman sa Africa rong kan Nigeria, Chad, Niger, Sinman, Cameroon. Siya man subot ang pinakaaktibong leader na terorista sa presenting panahon sa bilog na kinabang.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Binawian na nin buhay ang player kan Memphis Grizzly, mamundong barita nin. Ini po da si Brandon Clark sa edad na 29 anyos. Sekon sa opisyal na payag kan team, dahi pa man ipinagpapalawas ang rason kan sa iya pong pagkagadaan, alagad nagpayag nin pakikidumamay na ang NBA sinman mga pag-iriba niya sa team. Ini pong si Clark, listado bilang sarong May Guzman na forward na naging party kan NBA All-Rookie First Team kantaon 2021.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Nagpalawas ni nasa sa iyang sabuot ang actress host na si Kim Chu matapos na makaresibi manininin mga pambabatikos saka mga threats katakod kan sa iyang naging payag sa social media. Manungod yan sa mga nangyayari po ngunyan digdi sa tuyang nasyon. Sa iyang post, sinabi ni Kim Chu na namumundo siyang maray. Sa huli data, maawot subot siya na maging silensyo as hindi ay magpalwas ni nanuman na reaksyon opinyon manungod sa gobyerno. Kung kaya tilawan doon man kan actress na bilang sarong Bisaya asin sarong Pilipino. May diretso siya na magpayag man kan sa iyang mga namamatian asin na obserbaran na mga nangyayari sa satuyang nasyon. Sa Barreta at Salud, pigkumbinser ka DOH ang mga bados na aprobitsaran ang libreng prenatal check-up sa mga pampublikong health facilities. Tangaring po ang tulos na maagapan man ang anumala po nga posibleng komplikasyon sa pagbabados. Segon sa DOH, nakapag-record sinan in 56 maternal deaths sa Rion kantaon 2025, kaya pigpapakusog ang Safe Motherhood Program. Kasamay naman digdan family planning, skilled birth attendance, saka facility-based deliveries. Libre man ang mga importanteng serbisyong pansalud, sharing na sanakan immunization, supplements, laboratory tests, asin man postnatal check-ups para sa mga bados o kaya maging sa mga ina, asin man sa sendang mga umboy. Mga tugang, mga kaurago niya naman tabihan sa tuyang tampok na mga bareta amay na pagkaaga, digdi sa buwan naman ng bareta ng unya na Lunes. Nagsurat kan mga bareta, News Director Annalyn Silades, pangalpone SM Rod Perez, sa Technical Side, Chief Manitope Aydalia, sa Tower, sinda Rain Bartolo, George Balderrama. Ako po ang sedong naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Diyos Mabalos, please tambay, magapanagos pa kita sa programa.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemix. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ito po, si Rena. Siguro akong namatian, kalawas, may mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape, sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa kirayan. Sige, salamat po.
6: Ang Mims Bola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Bola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner, Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6.44 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover. Boys! Hooray!

开。

0: Ano ang mga posibleng mangyari po ngunyanal daw dyan po sa Senado? Ma-action ang Senado tadig sa Pilipinas, ano? Kansarong simana, pamuso ang Senado dahil po sa kudeta. Pasok! APC. Senate President, Sibak, si Tito Soto. Pasok! Si Bato sa Senado. Nagkaribok. Nagkagarasgasan. So gigis, so guramoy ni Bato, pano ni Band-Aid. Nagdagit. Nagurugat-ugat. So mga payuta, risa mo bagata kalbo, narisan ugat pag nadadagit si Bato.
1: Natangayan tapi titeringkan nga ko dyan kan mga NBI. Tangaya ko madang lag sa Senado. May sisyon nga kanil.
0: Yan. Biglang protective custody. Hindi ka mo nangya magkaturog Bato. Aratsang ka na maghali. Taan kay puan mi man sa nangya sa imo. So sa imong butot. Importante ito. Pagkatas nga kayan lumayas ka na. Kami nangyang bala ni Robin. Ipsot si Robin. Ngunya na Lunes mga tugang, anaabangan ta, taan sabi, iguana naman da ang kudita. Pero irirestorya man sa na yan, dahil taparam kung iyong matutuuman ang ganyan. Taan sabi, an iriribay da si Mig Subiri. And kung ano ang mangyari man ang gad. And apura pa kayan sa lado pa kansinado mga tugang, an sabi, pwede po na magkaigwa ng institutional paralysis. Ini po mga tugang, tagari mahali naman, ini pong secretary, Senate Secretary na si Dong Mendoza. Uy, tukayo pa ni Dong dyan sa spokesperson ni Gobuboy Amor sa Sursugun. Dong, morning! Oh, we gonna rock down to... Oh, ini pong sa Senate Secretary na si Mark Leandro Dong Mendoza. Out in the street. Kaya kung yan po da mangyari, pwede po da na mapilay o kaya ito po nga ning pigaapon ninda sa English na institutional paralysis. Kumbaga pwedeng maprakasar ang darilagan po and mga transaksyon dyan sa Senado. Kaya medyo kwan ini, critical man ini tabi, nag-rally na sa Senado. So pigribayang ka ini ni overacting sergeant at arms na si Mau Aplaska. Nag-dimiter tulo sa pwesto kan may mangyari pong baradil-badilan man da dyan sa Senado. Oh, kaya iyo yan ang sitwasyon. So iyo yan ang kamurugtakan ngunyan sa Senado. And apura pa kayan, so pigasabing balasahan man sa mga komitiba na kung ini po talaga ang tunay na mangyari, gari bako man sa pag minus kan abilidad ni Senator Robin Padilla, tabatang kababayan taman nga ni Inbaga ini, Bicolano, taga Cam Norte, kundi kumbinsido ka mo, tabi, na siya ang mag-rebuy Kibam Aquino sa Committee on Education, gari sala, ako sa iling ko, gari, natataribayan mo si Bam Aquino na at least si Bam Aquino medyo kapabli po talaga dyan. Sa iling nindo, maski pagayon ka mo DDS, inip ako man inis sa ngaya kung karahayan nindo o karahayan ta, inip po para sa karahayan and edukasyon kan sa tuyang mga aki na iyo po ang magiging puturo niya to na mga official leader ka nasyon. Ano ang mangyari dyan? Ini karaw-karaw man sa nangani sa mga comment na nabasa ko duman sa isyong ini na baka dainot na ang gibuhon da ni Robin Padilla sa pagiging chairman sa committee baan ngaya halio na ang English subject. Taro mo baga si Robin Padilla, aminado mamaga siya na pag nagderibating mga English, nasasakitan man da siya. Taday niya man nga naintindihan sa kaday man siya nagtataram English. Umanggay pa, dikit-dikit sa pelikula. Sa pelikula. Kaya arog po kayan ang mga nababasa tang comment dyan. Kaya lang, sabi ko na gani, bako man sa pag-minus sa iya, Hindi gari salaan direksyon pa at ang ilawgaw ng edukasyon talaga sa Pilipinas dahil pa napapaayos na maray. Ah, tanda sa tuyang mga leader dyan, pigaayos pa sana, intirong pigpapakaray kung anuan maray na mga lockdown na dapat gibuhon. Tangarig, at least ang mga estudyante ta, bako man makasusupog sa mga international competition and then sa mga educational standard na talagang halangkaw. Ah, pag-abot mga tugang sa pagtapos sa pag-eskwela kan mga estudyante niya to from elementary, high school, and college. Ta importanteng maray, especially sa basic education. Ah, so, tulong arbaga, reading, writing, anong tatulong ar? So, reading, writing, and comprehension. Oh, takong tataw ka man nga magsurat, tataw ka man magbasa, dahil yung manaintindihan, ay warang, waramang giraray. Useless ang sa imong tataw ka magbasa, dahil mo manaintindihan sa pigbabasa mo. Tataw ka man magsurat, dahil mo manai-express sa imong nasa isip mo, na isusurat mo. Mga arog po kaya na bagay baga. Importanteng maraiyan. Bako sana na ngaya makanood kapag basa sa kapag surat, kunyan importante so comprehension. Critical thinking. O dyan baga kita bagsak ang mga estudyante ng Pilipino sa mga competition sa ibang nasyon na kaparehong level. Kaya iyan mga tugang tabi ang kamugtakan ta. Da idaw maging disaster ini na lockdown kung riribayan ini pong mga dati pong mga aram niya to na mga kwan ini, mga dekalibre man na chairman sa committee. O maging sa agrikultura, si Kiko Pangilinan, ang sabi, saro man sa mga pwede po ang ribayan, kan mga bilyar. Na ang sabi sa mga komentaryo, na tangayat na riribayan kan mga bilyar, na pisaran mga bilyar, may mga issue yan sa land grabbing. Ta yung bagayan man ang gadan issue senda na sa mga kabasan bibakal kan mga bilyar pig ko-convert into a subdivision sa sendang real estate na negosyo. Kaya yan mga tugang ang mga nagkakawat na mga isip ngunyan kan mga kababayan niya to digdis sa mga posibleng mangyaring ini dyan sa Senado. Kaya an iba, gari tangaring ngayon, dahil na iyan mangyari na mga pagiring, pasiring kita sa disaster situation ta sa Senado na intirong pigningirita na ngayon sa makasusupog na ngayang maray sa international community. Lalo na ngayon sa mga nangyari na pigasabing baradil-badilan dyan sa Senado, tabako man tunay talagang baradilan, kundi kwanda ito talaga, kumbaga, scripted. Directed by Robin Padilla. Yan. Saka tuluda yan eh. May blind item ako digdi na tulong persona ang imbuilto dyan. Kundi blind item nga ni, dahil ko pa man aram kung mga sa RSN yung pigbabanggit digdi, pero may mga nababanggit sindang clue, pero dahil ko aram, ako hararum ang blind item na yun eh. So yan mga tugang, ang kapaladan ta digdi sa nasyon. O ano sa iling nindo kayo ni? O yun ka mo dyan, akong magkaiguan ng kudita giraray, ang ribayan si disaster na pati, si Alan Peter Cayetano, kaini po ni Mig Subiri. Tangarig, medyo nga makabawi-bawi kita, mabaliktaan imahe kan Senado. Sus Marisip, intiro ngayong nagrumpaog, pirang aldaw pa sana. Kasuarin pa sana mananggad, sarong simana pa sana, kaya pangani simana, magsisimana pa sana, matapos na magtukaw dyan sa House o kaya sa Senate President si Peter Cayetano. Kaya medyo kanini, sabi nga ni kansarong kritiko, political analyst, ini pong si Ronald Llamas, ini daang si Senate President Alan Peter Cayetano, garina ngaya kuyan, garina ngaya so online seller baga. Mailing mo baga dyan managat sa online, sige ang daldal, sige ang arog ngayon kaning presyo, mine mo na, mga arog kayan. Oh, so sige ang daldal, tangarig makabenta ka, makakuang ka, puro mga magayon ang pigpapahiling mo, aro ka ng presyo, discounted, etc. Garoon na ngayon, aro nga kan si kay tanong niya. Sabi ni Ronald Llamas, political ano ni, analyst, si Alan Peter kay tanong ngaya, ah, gari na ngaya, daog pa ngaya, sumangayaon dyan, nailing ta sa online, na mga online seller. Kundi ang pagkakaiba ngaya kay Kaitano, maray pa ngayon mga online seller, ta at least nababakalan lamang, kay Kaitano dai. Kumbaga, ang gustong sabihon, sige ang daldal, sige ang interview, sige ang broadcast dyan sa iyang social media, pero wala man niyang nakukumbinsir. Oh, wala man niya nagtutubod sa iya. Oh, yun po yan ang pagladawa ni Ronald Llamas kay Kaitano. Nadaog pa ngaya so na sir Senate President, gari na ngaya dal dyan sa social media na wala man siyang nakukumbinsir. Oh, kaya daog niya pa ngaya ang online seller, marila magayang online seller, at least nababakalan. Oh, may nakukumbinsir, kumbaga. Oh, si Kaitano ngaya wala man. Ay ayo yan mga tugang ang ledawan kan Senado tangunyan. Kaya aros ngunyan talaga ang sentro ngunyan dyan sa Senado eh. So impeachment issue. Saro pa yan na sa bagay may post baga si Kaitano na pinirma niya na and may pronouncement guide nga ni siya na ngunyan na Lunes. Gari yun na ni so petsa na pigsabi niya na ang Senate will convene as impeachment court. Oh, kaya grabe ang kuan ng niyan, ang nakatutok mo niyan sa development diyan sa Senado. So anyway, iyo po yan ang mga nangyari and at least sa presenting sitwasyon ngunyan digdi sa to sa Pilipinas, Diyos ko po kita, no? Daing katapusin ni, sige sa nan iriwal, sige ang diribati, lalo na sa mga lado man siyempre sa lado kan legal. Dahil po maibitaran, mailing mo dyan, intirong kuyana, panuunaan social media ta kan diribate sa warrant of arrest kibato. Lalong-lalo na sa issue pag-abot sa kung talaga ngaya ining ICC warrant of arrest, kung iyan ngaya kinakaipuan na ipautob, and kaipuan pa ang permiso sa local court. O kaya maagi pa sa local court. Sabi man kan ibang mga madudunong, dai naman kaipuhan ngayon. Lalo na sa lado man kan Office of the Solicitor General, kumbaga ini pungong opisina ini, iyon ni an legal officer kan gobyerno ta. Sabi kan Office of the Solicitor General, dai na kaipuhan ang local warrant. So kaya yaon dyan ang debate pa mga tugang sa issue na yan, kung kaipuhan pa ang local court, kung sentimiento ka yan, o dai na, direkta na, so ICC warrant of arrest, i-implementar na, dako po na si Bato. Daraho na duman sa The Hague and mag-abrasa na sinda duman, akbayan na sinda ni idol niya. Kaya iyo yan pa, saro pa yan. Kaya abangan ta pa inita, siyempre si Bato matago na ito. Pero ang mga otoridad, sige man ang ingoha na matakma na si Bato. Kundi dahil manggayod makaloy iyan na... Sige siya na ang tago, pero anong malay ta, baka machamba ang baga. Namadakop na, di rimati na. Sige, abangan ta na sana yan ang mga update kayan. Basta ang importante, digdi sa to sa Legal Space City. Salamat, Mayor Hisham Tabe. Sa pagpasalamat mo man sa muya na mga Ligaspenyo, mga negosyante. And yan po mga tugang por medyo sa pagkakamit kan Legal Space City bilang iyo po ang number one sa pinaluwas kan Bureau of Local Government Finance ini po so statement of receipts and expenditures And harus nalampasan ka ini ang iba pang mga syudad digdi sa Bicol in terms of local revenue generation. Income sa pagi po kan mga buwis. O niyan sa iyang post ni Mayor, ano? Basahon ko na sana ni As Is na madali man sana ini. Mga taxpayers at negosyante ng Legazpi, maraming salamat po, sabi ni Mayor Hisham. Dahil sa inyo, tayo ang numero uno sa buong Bicol. Mga minamahal kong Legazpenyo, may magandang balita. Tayo, opisyal na pong inilabas ng Bureau of Local Government Finance, BLGF, ang pinakabagong ulat at ang ating mahal na lungsod ng Legazpi ang hinirang na top economic powerhouse o rank number 1 sa lokal na kita sa buong Bicol. Mula sa kabuang 891.51 million pesos na lokal na kita ng lungsod, 722.73 million po rito ay nagmula sa ating tax revenue. Patunay na nakapagpasigla at patuloy na lumalago ang komersyo at negosyo dito sa atin. Atin ding binibigyan ng pagkilala ang mga kawani ng LGU Legazpi dahil sa patuloy nila na pagiging efficient at epektibo ang pangungulekta ng buwis. Ngunit, ang parangal na ito ay hindi akin, ito po ay para sa inyo at dahil sa inyo. Kaya naman, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa lahat ng ating mga taxpayers, sa ating mga market vendors, mga may-ari ng sari-sari stores, sa mga tricycle, jeepney driver, hanggang sa malalaking korporasyon, investors dito sa Legazpi. Salamat sa inyong katapatan, salamat sa bawat pisong ibinabahagi ninyo sa ating kaban. Ang inyong buwis, ang tunay na nagpapatakbo sa ating mga libreng gamot, scholarship ng kabataan, pagpapatayo ng mga daan, at mas mabilis na serbisyong panlipunan. Makakaasa po kayo na sa pamumuno ng inyong lingkod, ang bawat sentimo ng inyong pinaghirapan ay ibabalik namin sa inyo sa pamamagitan ng tapat, malinis, at transparent na pamamahala. Iyan ang the best sa gabus. Kayo ang tunay na bida at bayani sa likod ng tagumpay na ito. Mabuhay ang bawat Legazpenyo. Walang maiwan. Sabay-sabay tayong aangat! Yan po ang statement kan sa tuyang alkalde. O saka, sa impaka muna kailing kayan, napigpaparamino si Hisham, tangayan ni Yupait, baaguhan, na ipatatao, amateur. Mala, sisa yan nagluluwas na amateur. Dawa pa sabihin nindo na sukalaban niya, so nagtutuyaw kay Hisham na mga professional mangkota, professional sa pambubudol, professional sa pangingikil, as in man pagmakis-makis kan pundo kan syudad. Ano nasabi kan ko, disallowance, iuli na nindo, so kwarta kan gobyerno, tasala, so paggastos nindo, sir and madam. Yan. So panahon kan mga Rosel bagay yan, may disallowance o kuwa. Kaya ini, at least maray ini, tadawa pigmimino si Isham, nangaya amateur ni Yupait, baguhan sa politika, kung ano pa. Pero at least nailing tadigdi ang transparency, accountability, efficiency, as in iba pang kalidad, kansarong tama, matanos, tultul na leader, na tangarig ibalik ang mga buwis na nakukulekta kan lokal na gobyerno sa mga namamanwaan. Bako na so ibang mga kwarta na nakukuha kan gobyerno na diretso sa bulsa. As in namamagic, nagagamit sa mga pangsadiring interes. As in man political na interes. Ayan, yan ang pagkakaiba. Ang bagong Legazpi. Mabuhay, Hisham Ismael. Yan, nabot na kita ng oras, saga naman. Maabang kita kan kuro-kuso kan daralagan sa Senado ngunya na daw. Pag nauyam-uyam na ako, dumang kita sa NBA. Ano laban ngunyan man ito, pe? San Antonio, saka OKC na, first game, di pa? Wara pang game 1. Ah, Detroit pa sa Cavaliers, Game 7 ano? Nagtablang 3. Iyo, halatunta mo na kung sasayan manggagana digdi sa duwang team na yun. Ano yan? West? East? Sa East yan ano? And Piston? East? Ano? Oh, sa Ayo East man nagata, New York Knicks ang makakalaban nila na nagahalat sa semifinal. O finals na nga ni kan kuya sa NBA ninda. O sige, ayan mo na ta kon medyo sawa-sawa na kita sa makaurag-urag ng daralagan tadi sa Pilipinas, NBA mo na kita, medyo malingaw-lingaw kita sa mga araw kay na issue ano. Makauuyam. Lalo na sa Senado sa mga China tour, marasa pa kamo. Param naan sa tuyang programa naman ngunyan na Lunes, Salado Technical, yaon dyan si Manoy Tupe, naman sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Abangan na po si SM Road sa Barreto, alas 7. Ako po ang sinong lingkod, Manilito Sanchez. Mabalos, basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, purakot!
3: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
3: Dave, malapit ang anniversary natin.
4: Oo nga no, parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo. Ang dami nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun.
5: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 10 minutos, makaagian ala 7.
2: This time check is brought to you by
3: Plemex 40 Syrup and Capsule.
2: Maluwag ang paghinga,
3: tunaw ang plema.
2: Basta lagundi,
3: Plemex!
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center.
4: Ida
0: ang Oragon. Marreta! Marreta! Marreta! Alas 7! Oragon Marreta alas 7 Headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa Lando Lugal, Piso Caravan Booth, bukas na digdi sa Legazpi. Supply kan mga pangenot na produkto sa Albay, istable pa man giraray. Sa mga barata man sa Laoganasyon, shootout incident sa Senado. Pag-aadalan pa kan minority block sa plenaryo. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, U.S. President Donald Trump nagpaluwas din panibagong patanid sa Iran. Ang detalyes taud-taud sana.

0: 7, Barreta Lucal. Local News.
1: Aldaw na bugitan in lunas na naman, petyo 18, kanbulan in Mayo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7, ako po si Rod Perez. Pigsadul ngunyan kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na magpalit na kan mga maati, lukot o kaya may mga depektibong kwartang papel sa malinig na kwarta sa paagi kan Piso Caravan Booth kan Albay Bankers Association. Sigun kay BSP Legazpi Area Director Evelyn Tanagon, gigibunan at kibidad kada ikaduwang Sabado kan bulan na nagpuna kan Mayo 16 hasta po sa Dobyerno 28 kan presenting taon sa duwang mall digdi sa Legazpi as an SM City Legazpi as in Pacific Mall. Bukas inipon alas 10 po ni pagkaaga hasta alas 3 nin hapon. Biantos tanto modified muffler ordinance sa manuaan ni Daraga. Ipapautob. Una ko baga na ipautob na iyan. Manoy Jess?
0: Urago Live Reborn.
2: Pero ngayon din ang ipapautob ang modified muffler ordinance sa manuaan ni Daraga. Matapos na may publika na ilis sa nagkakurang local tabloid sa nasabi ng manuaan na ini naging pag ni kagawad ayon makasi nagkreman kan komitong news sa ginibong pakikipag-ulay kan Urago News. Sa yan sinabi nila gagi naman ini sa magkakaligong pag-review kan sa ngunyang palalawigan kung kaya sa ngunyang formalmente naman niling ipapotob sa nasabi ng lugar ipinaliwanag pa ni makasi inag na makikipag-ulay man siya sa liderato kan Philippine National Police Public Safety maging ang mga barangay official kan 54 barangay kan banwanin direkan para may potob na nasabi ng audio dinansa na kung sa'yo nakakausa inyo ng karibuka. Sinabi pa ni Makasinag na maging may mga sandirin ni na, o sinabi pa ni Makasinag na maging ang mga pairahay ni motorsiklo sa nasabi ng banuan kasama ng mga paratrenda ni mga tarami o spare parts ang nakatalan mo niyang telepono para sa formal meeting. Pagpapautob ka ng sabi ng ordinansa na ano kang pinag-aprobaran kan sanggunyang bayan kan daraga kang nakaging mga bulan na dagdag na maritang lokal. Yes, Magallanes, Mas Pamikolano, Oragon.
1: Reward. 15 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Big shout to ngunyang ka Department of Trade and Industry ang establishing supply kan mga pangyanot na barakalon digdi sa Albay. Sigun kay DTI Albay spokesperson Senen Briones, base po naman sa saidang mahigot na monitoring, marikas na asinday ng problema sa transportasyon para sa mga pangyanot na produkto. Kaso disubutin ni kan pagrarahay kan transportasyon gikan sa Metro Manila. Pasiring po naman sa Rion Bicol, purog na pasiring sa probinsya nin Albay. Lalaking pintor dyan sa banuan kan Kinabatan Albay, arestado huli kan pagpapabakal nin illegal na droga. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Reborn.
3: Habang may nagsisirkular na illegal na droga sa probinsya kan Albay, daiman mapundo ang mga awtoridad sa pagkurtar kaini. Sa Ginubatan Albay, liwat na naman na nakasakuti ang Ginubatan Municipal Police Station sa pamayo ni Police Major Genevieve Osirin ni Shabu sa ginibong illegal drug bypass operation kontra sa suspect na si Alan, 48 anyos, sarong pintor na kumpiskar sa suspect ang 2.55 gramo ng Shabu na may kantidad ng 17,340 pesos. Nahampang ang suspect sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live.
1: 17 minutes after 7 in the morning. Naging matrayong pumanan ginibong walang tambay sa Albay Job Fair 2026 na nagpuon kan Mayo 16 dyan sa LCC Mall Legazpi. Kunsain 14,000 na mga bakanting trabaho ang ipinag-offresir para man sa mga naghahanap ng empleyo. Maginomdoon po naman na enutang inanunsyo ni Southern Luzon Technological College Foundation Inc. President Rosemary Quintoray ang pagpapartisipar sa job fair kan po kumasuenos nasa 30 hasta 50 employers gikan po sa Laugasin Luwas ka nasyon kasabay sa mga bakanting posisyon at gikan sa sektor kan retail, business process outsourcing, banking, real estate o real estate, financing, construction, academia, hotel and restaurant as in iba pang industriya. Mientras tanto, viaje web app inulunsaw sa Manuan Kandaraga para man sa pagpapakusog kang turismo. Magadugang pangbaratang lokal ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Lahe Reward.
4: Paga lunsara kana biyahe web app anak na hiling nalakdang ni Daraga Municipal Councilor Leonidas Chupilo Dilumin bilang pag-antisipar sa mga pinaglalaumana kan mga turista asin bilang kasimbagan sa posibleng magiging harnapon kan mga ini ngunya na nasa moderno nga panahon. Si Konsyal Dilumin anak pamayukan Committee on Tourism Arts and Cultural Development anak puspuso na nagtatrabaho para mas mapakarhay anak dalagan kan turismo sa nasabing banwaan. Kasabay kayo na ipinagbubusulman ni Dilumin ana digitalisasyon kan turismo sa banwaan kan daraga nasaro subot ini sa paagi tangan inang mas maiganyar po mas maiganyar pa ana mga turista na bisitahon ang nasabing banwaan na magiging dalan para sa dagdag na trabaho asin kauswagana kan bilog na banwaan.
5: At hindi mo kapaga sa tourism industry kung digitalized na because we are anticipating the expectations of the tourists from Generation Z and up. All of them, if not most of them, are really looking for this app. And we're just moving towards the direction of digitalization as directed by the national government. We will always encourage cashless transaction for convenience and efficiency. And with this technology being adopted and embraced by LGU Daraga, definitely the tourist arrivals will increase. And in return, it will abound to the benefit of all the stakeholders of the tourism industry. So it's a win-win scenario for all. It is the wish and dream of every local chief executive to generate more employment for the Daraganians. Not only for the Daraganians, but for Bicol.
4: Ang parte ka na pahayaga ni Konsyal Pilo Dilumin. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 21 minutos makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Ipinahayag ni Tabaco City District Jail Warden Jail Superintendent Freddy Caballero II ang mga rasones kaya sinda naging numero uno mag-usala sa probinsya Canalbay kundi maging sa bilog na rehiyon. Sindaman ang saro sa mga nominado bilang pinakamatibay na district jail sa national level. Kasabay sa mga rasones ang pagiging produktibo kan sa inang mga PDL o persons deprived of liberty sa likod kan pagiging residentes kan kulungan hulipun man sa inang live productivity sa laog. May existido man subot na kooperatiba sa inang mga PDLs na nakulang tabang para man sa pagsustenir asin pagmantinir kan sa inang kabuhayan sa laog kan district jail asin padagos na nakasuporta sa inang pamilya sa luwas. Mientras tanto, COMELEC voters registration last day ngunyan pong aldaw. Yan ang pagirumdum sa pagdalagan ni Kapitan Joey Sarsha.
0: Urago Lahe Reward.
6: Nakahanda na si Madam Kan COMELEC digdi sa Eliga si Madam Cinderella Lozano sa pagkakumadara kan mga maristro ngunyan aldaw. Susog kay Lozano hanggang alas 5 na lang nin pagkahapon siya matinil didi sa tisina kan COMELEC sa siyudad nin Iriga kung kaya padagos-dagos ang siyang pangapudan sa mga jovenes o kaya sa iba't day pa nakakaristro sa ngunyan aldaw na aprobetsaran ang pagkakataon na sinda maristro ngunyan na petsa 18 bulan na presente. Susog kay Lozano pinagtauanan nin na awad-awad na aldaw bulan ang mga ini para magparehistro alagad sa ngunyan dahil na ini extension tanganing sinda makaiba sa gigibuhon na eleksyon sa maabot na petsa 2 bulan na Nobyembre. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tugang si Joy Boy Sarsha sa Bicolano, Uragon.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Iguana po nin bagong loan program and social security system o SSL sa tamang kansidang katuwang ng mga bangko. Ipinagpo naman ni Jeanette Mapa, an ad hoc communications chief kan SSS Legazpi, na ang SSS may ipapautob na micro-loan program. Alagad ay pa siya nagtaong detalye kung magpapaano ini maia-avail kan mga miyembros. Sinabi niya na oras na mabuksan na ang mga programa, mapaluwas man tulos hinda din impormasyon para sa mga miyembros kan SSS. Biyantos tanto pinagpo naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kan Department of Social Welfare and Development na andamnaan gobyerno na padagos na masuportaran ang mga residenteng apektado kan pag-aalburuto kan Bulkan Mayon digdi sa Albay. Igwa subutin nakatagamang 35 bilyon pesos na quick response fund ang gobyerno para man sa makalabidad as hindi masubot kabanga ang nagagamit kaini. Padagos man ang pagheras kan DSWD nin mga food packs, mobile kitchens as in emergency cash transfer sa mga apektadong residentes maging mga parauma. Mga taga-syudad din Sorsogon, mas nagkasararo na daina pagparinyuhon nin kontrata ang Prime Water. Mga dugang mga istorya, gikan man sa syudad kan Sorsogon, live sa linya, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
7: Urago Lake Reborn.
8: Sa namamatian at tag-init sa ngayon dahil lang sa panahon kan summer, namamatian man kan mga residentes. Kan Sorsogon City, anwara ng supply ng tubig, dahil lang kaya magagrangay asin magreklamo ang mga inis sa serbisyo. Kan Sorsogon Prime Water na konsain bagulbul,

0: Don Ariano, Master Nicolano, Uragon,
1: Ihuan, Tuhon, Siko, Baywa, Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragon Pagreta alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Dahil naman po ni Duke ay kuha ng maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumong bulit ay yaw na po itinis mo ang kakumilidad ng Duke ang malinig asin pastanteng tubig.
5: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 33 minutos, alas 8 na.
6: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's Liver Lover. Boys,
1: Uragon Pagreta, alas 7, Ronda, Provincia.
5: Iguan na po nin bagong provincial director ang ka-islang provincia kan Katanduanes. Ini matapos ang ginibong turnover of command ceremony kanagaaging Biyernes na pinagpanginutan mismo ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director kan PNP Bicol, kay iba po naman si Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza, si Police Colonel Virgilio Robes Buena, ang bagong pamayong unyan kan Catanduanes Police Provincial Office, matapos na salidahan si Police Colonel Elmer Sereno. Nagpaluwas na nin opisyal na pahayag ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Katagudgan na ko ang lalaking mayo na ninbuhay sa laugkan sa indang eskwelahan. Nasta po sa presente na ipanabibisto. Nakikipag-corner naman ang manihamiyento kan eskwelahan sa mga otoridad ganipong manusog ang pagkakabistuhan asin matabangan ang pamilya kan biktima. Katagud po naman kay din na nga po din ang kulahiyo asin mga un-Philippine National Police sa publiko na makipagtabangan kung may impormasyon katagudgan na sabi ng insidente. Puminakul po sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Sorsogon, Kasurma, Mayo 17. Sigon po naman sa pinakahuling datos kan panahon. Huli kay nipig sa dulan publiko na iwasan ang matinding saldaang kanaldawasin mag-inom ng dakul na tubig galing makaiwas sa heat-related illnesses. Purog na ang dehydration. Piglalaoman pa ang panangos na mainit na panahon sa mga masunod na aldaw asin simana. Ani ba pang mga istorya, bareta impormasyon gikan sa anum na probinsyas kan Kabikulan sa pagbabalikan Radyo Uragon, bareta alas 7.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and
7: Educational Tour. Maging ang LGU's Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil

0: ang kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chana de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chana de Ibalon Travel and Tours in Chana de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Wiragod Pagreta alas 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Uragon Barreta alas 7. Barreta National. National News.
3: Ipinagpuno naman ni Senador Erwin Gatchalian na ibubusol kan minority bloc ang mas mahigong na investigasyon sa nangyaring putukan sa Laugkan Halangkaw na kapulungan kasabay po naman ang subot kakulangan sa transparency asin kan mga institusyon. Sigun po naman kay Senador Tulfo kay po na maimbestigaranin matanos ang insidente nga nipong magluwas kung baga ano talaga ang nangyari urug pang may magkakaiba-iba subot na versyon kan insidente gikan po naman sa mga ibang lado. Kay po ang subot maraman kung baga totoo ang pahayag na planado asin maging ang National Bureau of Investigation ang subot nagsasabi na nung kasinda naglusob sa nasabi ng building. Miyandos tanto ipinagbuot po naman ni Philippine National Police PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang sarong independent investigation katakod sa ligasyon may mga lokal na police na nag-escorte subot sa sarong itom na van na sinasabing sinasakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa paluwas sa Senate compound kanakaaging Mayo 14. Sigun sa PNP, pigsadul na ang mga investigador na repasuhon ang mga ebidensya kasabay po ang mga logbook, CCTV footages, radio dispatches, deployment log as in body camera. Gani pong maraman kung may mga nangyaring baku otorisadong pagtabang gikan sa mga polis. Pabito po naman kan investigasyon na mabiripika kung may pagbalgar sa mga patakaran as in kung may mga personnel na nagamit din kapangyarihan o kagamitan gan polisya na mayo nin magkakanigong pagtugot.
2: Urako, Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
3: Nagpaluwas din panibagong patanid si U.S. President Donald Trump ang nasa Iran matapos ipahayag na kaipuhan maghirutulos ang Tehran para man sa peace deal kung habo kaining maubos. Sa sarong post sa social o truth social media, sinabi ni Trump na marikas na nauubos ang oras para man sa Iran bantang nagpapanagos ang gyera sa nanagpuon matapos magsagimunin mahiwasan na pag-atake ang Estados Unidos asin Israel laban sa Iran kanakaaging Pebrero 28. Sa ibang po naman kay ni Padagos man ang paghinguwa kan Pakistan sa peace talks. Ang baratang sports, showbiz at iniba pa, masunod na.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo. Iba mahal yan?
8: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
7: Ha? Ano yun?
8: Tob 21 Mare. Tob sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman na isang box na Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
7: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
8: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
7: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
9: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
2: Bagod Pagreta Alas 7
10: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
11: Ate.
7: Ganon?
12: Hindi nyo nakita ko sa kanya sa business park.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barreta Sports.
10: Let's get ready to rumble!
3: Andam na si Alex Yala para man sa iyang kampanya sa Strasbourg Open. Kung sa'yin makakatubang niya si Ukrainian Oleksandra Oleinokonova. Sa opening round, ganyan pong aldaw. Magiging magamat sa Filipino tennis star na si OC Oleinokonova na presenting na sa world number 8 o 68 sa WTA ranking na si may karanasan sa Grand Slam matapos sa iyang debut sa Australian Open ngunyan pong taon. May solido man siyang clay court resume matapos manggana ini din long WTA 125 titles kanto manalikod po na taon duman sa Italia, Argentina maging sa Chile.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
3: Nagpaluwas na ni subot ang actress host na si Kim Chu matapos makarisibin yung pambabatiko sa sinapagbabanta katakot po naman kan sa iyang naging pahayag sa social media unong sa mga pangyayari sa nasyon. Sa iyang po sinabi ni Kim na mamundo siya huling kadakulan mas nagmamaawot sa iyang maging eselensyo as in day magpaluwas sin opinion unong sa gobyerno. Ibig doon man ka nag-trust na bilang sarong Bisaya as in Pinoy may diretsyo siyang magpahayag kan sa iyang namamatean as in pagtubod.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
3: Ngunyan pong World Hypertension Day, ipapagrumrum ang publiko na ang alta presyon mayo nin halawig na sintomas. Alagad pwede siya magdaranin helang sa puso, stroke, pagkabuta, demensya asin minsan amay na pagkakaganan. Tinaman noon kan mga eksperto na ang tamang paagi kan pag-aaram kan blood pressure, iyo ang tamang posisyon, pahingalo bago ang mag-BP, asin pag-iwas sa kape, asin ehersisyo, na ipo ang importante para man sa eksaktong resulta. Ang simpleng pag-aram kan presyon kan dugo an makakatabang din maray nganing maagapan asin maputihran an sa indong hawak laban sa alta presyon.
2: Uragon Barreta Alas 7 kamugtakan kan panahon update.
3: Naiman po bigahali kan pag-asa ang posibilidad na mamatean sa Rion Bicol maging sa Pilipinas ang pag-abot po naman o pinag-abot po naman na Super El Nino. Sigun kay Alexis Roy Vivar ang weather forecaster kan pag-asa Legazpi sa ngunyan base po sa indang forecast pwede siya mamatean ang moderate to strong El Nino alagad pwede siya mag-abot ini sa Super El Nino dahilan kan pag-iinit kan dagat. Sigun pa kay Roy Vivar ang El Nino pwede siya mamatean si katulong quarter kan presenting taon matang pwede siya mamatean ang grabing epekto kay ni sa ultimong mga bulan kan taon na pwedeng magdurar hasta po sa taon 2027. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ngunya pong aldaw nin Lunes Mayo 18 taon 2026 sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang bareta News Director Annalyn Celada na kaiba ng taman si Manoy Jess Magallanes Andy Madrigalejo Manoy Alan Lopez sa Zaytuno Joey Sarsha asin man si Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Chief Tope ay Dahlia sin the George Barderama asin Rain Bartolo sa Tower Sides liwati ni Paul sa inyong amigo Rod Perez. Salamat unon maray na pagkaaga.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Marami na ang nakasubok.
16: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
15: Marami na rin ang nagpapatutuo.
17: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
15: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
16: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
15: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap kaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
18: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
3: Mga tugang bagita mabukan sa inyong mga orasan. Natatanang 19 minutos, alas 8 na.
19: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
20: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa.

Oi, good morning. Good morning. Shhh, rin aga. News Maray na daw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Lunas na naman. Petsa 18 na po kan presenting bulan. Ang sabi po ni Manoy Joey Sarsha, iuman po ini ang ultima dia. Ang huling aldaw kan pagpaparehistro, especially po duman sa mga baguhan na butante, aso mga ma-18 pa sana ngunyan na aldaw. Dapat ini po ang aldaw na sa indong pinag-antisiparan. At siya naman kan, pila-pila na naman dyan sa Comelec. Huli kan ang Pinoy baga kaya by nature, Manoy Tupi. Mahilig kita duman sa pinag-aapod na last minute registration. Mayo nang o kaya dapat sa mga maboto po ha. Iwan na po lamang kamu kami nag-aandaman. Ngunyan pa sana paghurup-hurupan na po nindo. Kung ang pasistema kan pagpipili ta. Ha? Kan mga ilihidong opisyalis. Kung po sa barangay, hasta po duman sa national level. Kung iyong iyuman sa napirmi. Uragon! Dai pong padumanan ang nasyon. It's all in our hands. Sabi kan mga pilosopo, sabi ni Pai Ramon, pag an mismong pipupunan ang eleksyon sa barangay pasana. Lagduan na ang barakalan in boto. Grabe ang pang-iimpluensya kan mga local leaders, lalo na ang mayo, ang mayor, o kaya ngayon ang gobernador. Ha? Kung magadaiman masasabing may freedom as well as willingness on their part ang mga butanting piliyon. Kung magasisay ang dapat according to merits. Bakong so dahil sa bistado, dahil sa natawan ng pira, iyon na. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at may nagatabi sa ino. Kaiba na po liwat nindo si Papa Rod, Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-uristorya lamang po sa nagkapilang minuto. Kuy nalilito sa marami. Pero bago yan, kumustaon ko muna ini mga nagsusuro si Ripkan sa tuyang FB Live. Walang kapat. Uy, number one viewer ng laliwat. Kapag nasi. Ang mga pag-iriba ni Ate Elaine. Bawa. Yan po sa may party man kan Villa Hermosa Daraga. Nakatutok na naman si Devora Aringo. Reina Gatabi, Manay Debs. Pag nawasak, si Don Ernesto Mular Jacob kan ng Proxinco Barangay Gabuan. Kaya may managkaantabay sa tuya. Marlene Janson. Mga pag-iriba ni Ate Marlene dyan sa San Andres kan Banuanin Santo Domingo. Dangan si Manay Emmy. Emmy Abundabahoy kan Barangay 27 Victory Village South. Ang barata ko, Manay Emmy, makandidato ka man. Rufina Abache, nakaantabay na naman. Siniman kay Ate Grace, Unica Gracia Iha. Inaan talaga mga dayupot. Yan man po sa Albay District Public Market. Sarong istasyon sana ang nag-aalingaw-ngaw dyan. Puon sa nga-ngaan sa stall mismo ni Manoy Renan, danga ni Manoy Joel, ni Nanay Edna, ni Manoy Juliet, ni Manoy Nitz. Talagang mga adik ini sa Radyo Uragon.

0: na uyam ako manoy topita narumdumang kulugod. Ngunyan, ang sabi ni manoy Joey Sarsha, will be the last day of registration para po duman sa mga bagong butante. Normally, mga tugang, kan ako enot na nagparehistro sa bagay kan panahon manoy tupi na ako nag-18, day pa man kay tuusunoy ang barakalanin boto. And perhaps, maybe because ibaman kaya ang pananaw ko, mas pinapaurog ko ang kagustuhan kong makatabang, as in pangatamanan ang dignidad kan eleksyon. Day ko makuha o kaya maako na ako babakalonin halimbawa ngayon ni mayor o kaya ni gobernador. Because in a way, day ko matatabangan ngunyan ang nasyon tanganing magtalubo. Ini po mga tugang ang day na sasabutan kan kadaklan kung nata po napapaniring kita sa ngunyan. Kung sa hindi pong napagriparo kadaklan kan mga nakatukaw ngunyan sa pwesto, rabusunta na, puon barangay, syudad, banwaan, hanggang duman po sa palasyo Malacañang, ang ipigboboto tang mga tao either na popular, either na mapirak, either na poderoso, alagad pag-abot sa merito, Rahman, nada, zero. Nata mga tugang tapi nag-uunabi ko ini. Because I wanted to help the nation make better of itself. Kasi di pisinon manoy tupi na ika, may magraduar kang aki. Di ba? Magraduar ngunyan sumatua mo. Sumasunod mo, daragaman, by next year, magraduar may ito aram ko. So, aki ko man naman ito ang lalaki, si Bok. Will be graduating in June, next month. And sooner than soon, supang tuloko, si Inky, si DJ Pinky Dinky will also be graduating in less than 5 years. Anhapot na nakula, may malalaugan daw sindang trabaho. Because ang mga magurang, ang pirming kaisipan, lugod makatapos na ang mga aki, bako dahil tapos na ang obligasyon sa pagpapaklase, kundi yaon pirmi ang aspeto kan makakatabang na si Nini, makakatabang na si Nunoy, sa finances kan pamilya, lalo na sa mga panahon na ini Manoy Tupi. Kung sarusa na ang nagtatrabaho sa indong pamilya, sarusa na ang source kan income, dai, pirming piyado, sabi ka ang kanduman sa muya, pirmi sa nangayang piyado ang pagkabuhay kan pamilya. Kung sabihon, dai, warang asenso na masasabi. Kaya labi ka importante mga tugang ang edukasyon. And that is why napagtanto ko mga tugang during my younger days, ang edukasyon man talaga ang kumbaga tungtungan. It may not be the necessary tool for you to become rich, but it's a necessary means for you to make better of yourself. Di man kay puan kumbaga porque nga tapos ka, magiging asensaduhon ka, o typical na magiging milyonaryo ka, there's no guarantee for that. Pero kung may natapos ka, syempre siguro, dawa man gayud puro paano, may malalaugan na malalaugan ka. Dapat hindi ako sa isyong ini mga tugang because as we all know, digdi lang sa Kabikulan, ang numero kan mga mayong trabaho, ang numero kan mga underemployed, lain po yan naman mga tugang sa mga unemployed. Magkaiba yan. Dakulono na. And I'm talking about not only hundreds, we're talking about thousands. And we are referring to those graduates of long ago. Bakulang ining presenting panahon, may mga 1990s na nga ning haloy ng graduado pero na ipang trabaho, nata. Because most of our elected officials knew nothing about generating ano ini daiman aram kan kadaklan kan mga ilihidong opisyalista kung paano makapag-provide ding trabaho sa tong mga kakian ngapit na sinda nakapagtapos naman kan pagkaklase. Daiman. Because after all, antuyo sa naman kan mga yan, personal. Importante nga niya, igwanan nga kaming tipon. Ini mga tugang kung babalikan ta ni Historia de un Amor, iyo man po inian kautakan panahon pa kan mga Kastila. Hanggang sa ngunyan, day po nababago ang arog kayning klase ning pasistema. Kaya, day kasi ko lang, yan naman, proposal ngunyan na haliun na ngayon ang K-12. Ha? O so typical ngayon, may mga pagbabago na naman sa educational system ta. Lalo na ngunyan, aram ta baga. And matukaw na bilang bagong pamayo, committee chairman. Ha? Can basic education si Senador Robin Hood Padilla. Bako man po sa pagmeno sa iya. Pero kung ikukumpara mo man talaga ini kay Bam Aquino, aram ta. Bam Aquino graduated. Bako lang dahil sa nag-graduar si Bam Aquino summa cum laude sa UP. Sa halipot na panahon, naprobaranta na si Bam Aquino most qualified to handle the education sector, lalo na po sa pamamayo kan komitiba duman sa Senado. But to give it to somebody else, the likes of Robin Hood Padilla, totoo action star, matibay, pag-abot sa pelikulang Pinoy, but then again, itataya tabayaan puturo kan sa tuyang mga kaakian sa sarong bakuman lamang kapable. I'm sorry ha. This may sound a bit, you know, demeaning on the part of Robin Hood Padilla. But the truth really is, he's not at all qualified to become one. Bako dahil sa maluwi siya mag-English, it's not about that. Kaso bago nadadangog ko mga tugang si Manuelito Sanchez, he made mention of the three R's. Aram ta, ang Pilipinas sa presente, ang saro sa pinakamaluyang nasyon pag-abot po ha sa comprehension, sa reading and writing, including arithmetic. Natakita na mapaniring, Manuel Ryan. Obviously because ang mga namamayo sa bako man ngayon sa CHED, bako man lang sa DepEd, ang nagpapadalagan kang educational framework ta, bakong pusog, maluya. Teka, di tatao mag-construct, mas kilamang mag-construct ng simple sentence, ula. Di ba? Matiribay sana magparagramit ng cellphone. But you ask them to come up with an essay, I doubt if they could even compose one simple essay or even construct one simple sentence. Ini mga tugang ang dakulang pagkakaiba sa presenting panahon. Pero hopefully, makuataan patama-tama. And then let me go back. Nagpupunan gabus mga tugang sa pag-iilihirta kan tamang opisyal. Pag nakuata ang tamang opisyal na nakatukaw sa pwesto, may direksyon sigurado ang dalagan kan opisinang iyan. Pero kung ang papamamayuhon mo Manoy Tope, Manoy Ryan, dahil mang kipagdagamdam, totoo pa muso. Pero kumusta man ang kakaputan niyang trabaho, bakuman angay sa iya. Ganun man sa nabagaan Manoy Tope, engineer. Gradwado ng engineer, top notcher pa. Tapos ngaya, papatrabahuhon mo, bakuman duman related sa trabaho niya. Di ba? Sige Noy, graduado ngayon, top notcher pa ngayon sa mechanical engineering, tapos pinatrabaho mo, public, dahil na, tabaka may masawisawan ako, difícil na, baka may masawisawan ako, yung baga manulayan. Dito kaya nakukuha ang tamang patama-tama. Because kita, madaliun kita ma-impluensyan dahil nga ni nagbabasaan kadaklan. Halimbawa, ang mga DDS, ang mga Duterte diehards. Dahil ko kamo masabutan kung data, dakulong pag-iranik yung mga followers ang grupo kan na, ina, ini mga didi shits sabi ka yan. Di ba? Ano ang yaon kay Digong? Sige daw. Ano ang yaon kay VP Sara? That is why you're so addicted to him or to her. Gusto nindo na ang Diyos pigbabalahura. Manirayan? Gusto nindo na ang mga babae, ang mga magurang ta, si nanay mo, ha? Pigdudungi-dungi, pigmumuda, piglalastaran. Gusto nindo ang mamayo sa tuya, para muda. Okay lang ang paragadan. Kamu daw. Sabi kan sarong pantas, birds of the same feather flock together. Subot sabihon, if you are supporting a killer, a murderer, if you are supporting a leader who is blasphemous, who is lustful of women, saro ka man? Diba? Narumduman ko lamang manirayan, sabi sa kuya ni Pai Ramon, yung nga ni Baga Ngayarod, may mga bistado nga ni Ngaya akong announcer, Yako, liluhay ka magtarami mo, liluhay ka niya ko, may bistado nga akong announcer, bahana Ngaya. Minsan Ngaya, pag minatirada ngayon kami ngayon, pag suporta, ano Ngaya yan? Buta? Bungog? O talaga ngayang maluya ang pagsabot? Yako ba yan, man? Nakaantabay na naman si Joseph Nerick. Yan sa siyudad kan Ligao. Dangan si Leticia Mejiliano. Watching all the way from Baskaran, Purok Tras. Shout out po sa mga aki ko, si Mean, Anthony, Trillies, Mejiliano, and Mejiliano family. Reyna aga tabi sa inyo, God bless man po tabi. Leticia Mejiliano, Reyna aga po madam.
1: Good morning!
2: Di ko kabisado yung siyens.
0: May kanya-kanya po kitang pagtubod. May kanya-kanya po kitang paniniwala. Personal biases. Pero minsan dapat, tatao ka man magdagamdam. Sabi kaan kan mga pantas, you must